0: Mo. Kontra sa diabetes,
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap,
0: Kutis Artista.
1: Santhum Plus Herbal Oil, epektibo
0: sa sakit sa kalawasan
1: o sa skin allergy. Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Rupong ang akong mga TL o mga panakit.
2: Napagadungan na po sa DTX 500.
3: Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang hubag-hubagong sakit sa akong mga tamo.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations, o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mauna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C?
4: Mm.
5: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
4: Mm.
5: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
5: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Haka na.
5: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Bisan pa ang pagkatigulang, usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mm-hmm. Mao jud, Doc.
5: Kaya naman, good Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na,
4: oh.
5: Pero ang itsura, murag 50 pa lang.
4: Ah.
5: So, mao na ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
4: Mm.
5: Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
5: Mm.
4: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
5: Hala?
4: Makabungol, maday na.
5: Ako, mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
4: oh.
5: Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo ka kunsa?
4: Uh-huh.
5: Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
5: Kinanglan.
4: Dili ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
4: Mm-hmm.
5: Take DTX GTX 500 and Mighty C every day.
1: GTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka

0: After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lang taonin mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masave.
5: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga doon ay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Hosto, Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaug-utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer. So, siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki og dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
1: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: ako si Loida.
7: Damay lang naabog og taligsig.
2: Ugunog si Ponon na ko.
7: Tatikog Mighty C.
2: 2 capsules 3 times a day.
7: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
2: abog og taligsig.
7: Ako nang masuklan.
2: Epektibo kayo.
7: Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
4: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan na ito ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imo nga mapanit.
4: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
4: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
5: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
4: Gusto. Oh,
5: basta ikapikapon, kuyaw na. Nainom duman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka?
4: Uh-huh.
5: Kanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
4: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
5: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
4: Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw diyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot rabad yun na sa inyong kidneys. Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
5: Yes.
4: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naajay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap, Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
4: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
5: Mm-hmm.
4: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm-hmm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
5: Mm-hmm.
4: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm-hmm. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
5: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
5: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
4: Oh,
5: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
4: Mm.
5: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
5: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura din nag-topical cream.
5: Mura yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
5: Mm.
1: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
4: Mm.
5: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
5: Mm.
4: Alpha-lipoic acid.
5: Mm.
4: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag ng antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
4: Mm.
5: Nga naa sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay, kanindo.
5: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
5: Mm. Mm. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
5: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Na jud dayon, paspas kay na.
5: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kayong immune system ani, Doc.
5: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ni Dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bayo over plain D3.
9: D3 bayo.
10: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo after 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
9: D3 bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay sisigani alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagatla. Wala nag-gyud ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
5: Mm.
4: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
4: Mm-hmm.
5: Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon.
4: Mm.
5: Nindot dyan, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
4: Og dili lamang sa baho ilok, Dok.
5: Mm.
4: Tanan nga mga kakulian sa panit.
5: Mm.
4: Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alapap,
5: kagid.
4: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay?
5: Og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod yung gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan dyan ko, Ana, Dok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
5: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
5: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
9: D3 Bio!
13: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
4: naadoy
5: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagastroke, so, siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa un man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakong bahay.
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplane nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
5: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantin, nagapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
16: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pag tik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: VTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga...
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.
11: May

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!

0: Excel Marketing Shaton Branch, anaa may mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul
2: i DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw
2: o pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes,
2: mag DTX 500
4: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes,
2: mag DTX 500
4: karun dayon.
2: Balik
4: sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalom kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-uga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sampalaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa huga. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
4: Hamara Herbal Products Center!
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center!

0: pulog.
1: Ah, mama. No?
0: Before day ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko.
1: Oh.
0: So after flushing, butangan na ako og nitribayo, duhang at tustulo ka soft gel akong baba.
1: Mm.
0: Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang nitribayo, Sir JP.
1: No.
0: Bisag kas-ara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni.
1: Mm.
0: After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba.
1: O
0: kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka.
1: Mm.
0: Pero complain ditri, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
1: Correct, Jod. Napod ko indidiskubrihan, Dok Ramil.
0: Mm, saman.
1: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa ditribayo sa kape.
0: Wow.
1: Gipusan kog duha ka ditribayo o gibutang sa kape.
0: Mm.
1: Ang lasa sa akong kape kay murag candy.
0: Mm.
1: Lamidyod siya. Naaram jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
0: Bulletproof coffee siya, no?
1: Kana.
0: Gisguta na to ang mga experience all about ditribayo, Sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Unsao na to ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
1: Ako do kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo.
0: Mm.
1: Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og ditribayo. Mao to nagditribayo bayo ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya, human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel.
0: Mm-hmm.
1: And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours
0: wow.
1: na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
0: Di ba? Unsa ka epektibo ang ditribayo?
2: Ditribayo.
3: Ako sa real, na-diagnos nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo after 2 months sa pagtaini ni nayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa D3Bio.
0: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir
1: Correct.
0: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
1: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
1: Wow.
0: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag
1: na
0: dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate.
1: O, dili na.
0: Patay na dayon.
1: Patay,
0: meaning,
1: dude.
0: Dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
1: Munang dili madugay imong hilanat.
0: Mm.
1: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
0: Correct.
1: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo.
0: Mm.
1: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
0: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
1: Kaya.
0: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
1: Ila,
0: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
1: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dok Ramilo, oy maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO!
4: Ang VCO
2: nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: D3 Bio!
2: Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9

0: K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo gamay Visio. Ang Visio gamay Ditribayo. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL.
5: O bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Patasano na ito
6: ang pag-inom o
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
3: Kapalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-ugat sa kama.
5: Masin o
6: may diabetes ka.
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
5: O antioxidants.
6: Nga gigan sampalaya.
5: O desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
3: Kapalit sa mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalilipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City.
8: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras alas 11:05.
10: 11 Mbps.
11: Paglansay ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu.
10: 11 Mbps.
11: Sa public service numero 1.
10: 11 Mbps.
12: 11 Mbps.
13: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing binuhatan. Ini ang sumbong mo kang Rex Candos. Komentaristang wide kalisangan, mata sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lupos o biyag-yag sa mga baho sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos. Sumbong mo kang Rex Candos. Mutinaw sa mga lubog ng isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Candos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Candos.

0: okay mga siligan, soking tigpaminaw, may nga buntag kaninyong tanan, Luzon, Visaya, sa Mindanao. Nanapunan kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Japon inyo makauban, tamantala una in punto. Sa ngalan sa akong station manager, Kipab Sir Benny Caruso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak, Kipab Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calvin. Sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipab Aberwin. Ang kinatibok ang puwersa sa Kipab Music ng Dumagiti, 97.7. May buntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. It's a 18 adlaw karon nga mantis mula sa Agosto 2026. May buntag sunod-sunod na magiting ilang kuma sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, City Hall area, Gilagkuma, sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Osmeb, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, San Fernando, Barili, Dumanhog, Moalboal, Malabuyo, Alegria, Alcantara, Bajan, Ronda. Good morning, South Cebu. Okay, labi na karoon sa may Tagbilaran, Bohol, o sa may North Cebu. Good morning. Pagbutang na karoon sa mga travelers, sa mga tricycles, Asia Ride, mga bus travelers, be hired, o sa masakinan na padulong sa may North and South Mount area. Good morning sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, Kabukiran o Kapatagan. Good morning! May buntag na ikanon sa Alcatraz on duty, BGMP Provincial Jail, NBI, sa ADG Highway Patrol, East OT, Maritime Police Coast Guard, PDEO, SWAT and PIMWAT, o 2 o 3 o 4 na motor sa probinsya sa Negros Oriental. Good morning! Ang ilumina ka rin sa mga Philippine Army, PMP siya, Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning ninyong tanan, mga Sir Ma'am. Mga security guard in duty sa may padalan, sunod-sunod magiti sa may Tampi, Lilungan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Mga security guard in duty sa mga Ponsia, Bangko, Kapitulyo, City Hall. Good morning. Changi, sunod-sunod magiti sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Bainitan, sa may Dunyam, Lagos, Parmais, sa may South Pole. Good morning. O sa Changi, sa may Sikihor, Sikihor, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan. Good morning. O sa may Uhan Family, ilamin ang sa OMB Mitchap. Good morning, kaninyong tanan. Wiley Suay, sa Royal, sa Jumaradyo, para makamalo ka mapukos sa mga pangitulo, sulod sa 24 oras.
1: Magpulating ka sa radyo. Duwante, duwante, duwante. May katapag ka na. Rex Kangdo. Babas na komentaryo. Rex Kangdo. Walay pugong-pugong mag-migar sa kamatuuran sa kanginan. Komentarista ang Wawai Gikalisangan. Rex Kangdo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan ko? Hindi ko ba sapat ang katunayan? Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportan ako. Hindi ba tama lang ang tinig ng bayan ang dapat nilang hihinga? At hindi inggit, pag-iimbo o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang mairal. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
3: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, soking tibunaw, panahintang ka rin sa tuga programang LKA 11 and Defense. Alas 11, 11 na. Uluhan sa mga balita. Presidente Bongbong Marcos mibisita sa kampo sa 32nd Infantry Brigade sa Philippine Army sa Tanay City. VP Sara or Vice President Sara Duterte, impeachment magpadayon walay politician trade off. Vice Mayor Tihing personal na misusi sa gipahigayon na Ligtas Tigdas 2026 sa Barangay Kalumbuyan. mga relihiyoso o religions, sektora, nag-ihusa sa gitlan sa Project Shield sa DepEd. At ang kompletong detalye. Mga siligan, shock to the now at atong cellphone number na pwedeng matawagan or pwedeng matiksan. 0999-537-2151. 0999-537-2151. At atong FB Live, type lang mo ang K5 News FM Digital Dumagite. Sa akong personal, K-Rex X-Team. Please like and share. Kana na kong hangyo sa inyo. Okay mga siligan, soaking namo ko right across itong mga balita sa mga kompletong detalye. Mga religious sector nag-iusa sa Gihulgan City o nag-iusa sa Gilans nga proyekto o project Shell sa Dipin. Dito maglaga na karo sa pika sa linya si Kipan Elmer Sagang sa mga report. Kipan Elmer, ikipay mo, kandos!
4: K5 News FM Live Report. Kilusan sa Department of Education Calaon City Division ang launching sa Project Shield gagahapon adlaw Lunes Agosto 17 na sayra nga kini usa ka programa nga nagatumong sa pagpanalipod, pagiya og pagpalig-on sa mga estudyante dili lamang sa aspeto sa kadibikok diin kalakip usaba ang espirituhanon na moral, emosyonal og social nga aspeto. Kini nga spiritual and holistic intervention for empowering learners toward discipleship Shield, gisuportahan sa mga opisyal sa DepEd Canlaon, mga school heads o mga religious partners. Nanguna sa kalihukan si Schools Division Superintendent Dr. Salvacion Sinayo, CISO 6, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Nunali Risur, CID Chief Dr. Annalie Amores, SGOD Chief Dr. Emeline Bulangaita, Honorable Ricky Shon, Honorable Jane Francis Cardenas, kalaki pa mga school heads o mga religious sectors. Tumong sa programa nga matabangan ang mga kabataan-unan sa pag-atubang sa nagkanilaing hagit sama sa peer pressure, paggamit sa illegal na droga, kapintos, sexual immorality, dili maayong impluensya o pagkawala sa direksyon sa kinabuhi. Gipasabot usab nga importante ang panaghiusa sa mga magtutudlo, kinikanan, pastors, sugli ministers, local government, mga eskwelahan sa tibuok komunidad aron mas mapalig-on ang pag-atiman o pagkiya sa mga kabataan-unan. Pinagi sa panaghiusa gingong sugdan karong Setyembre ang paghatod sa mga religious sector sa mensahe sa Ginoo ngadto sa mga estudyante sa sekundarya ning siyudad sa Canlaon. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon hatod ginato sa DTX 500 Mighty C og D3 Bayo. Kini si ka K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigabina, report ni Kipad Elmer Sagang, nadukad direktamente sa my Kipad News FM, Canlaon City. Paday takaroon sa mga balita, Vice Mayor Tihi, personal nga misusi sa gipahigayon nga ligtas, tigdas 2020, sa Barangay Kalumbuyan. Dito maglangan, nakaroon sa pika sa linya, si Kipad Natalie Cayapas sa mga report. Kipad Natalie, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Personal nga misusi si Vice Mayor Rosmar Ayan Ditihing, kinsa Officer in Charge Mayor karon pinaagi sa pagtambong sa programa nga Ligtas Tigdas sa 2026 gagi paygayon sa City Health Office dito sa Barangay Kalumbuyan ni nga Dakbayana sa Bayawan. Ang mong inisyatibo nagatumong sa pagpaligon sa kampanya batok sa nakatap nga sakit nga measles o tigdas, pinaagi sa libre nga pagpabakuna sa mga kwalipikadong kabataan na gitumong usab sa programa ang paghatag o gusto nga kaalab o impormasyon ngadto sa mga ginikanan bahin sa importansya sa immunization. Gipasalig usab sa lokal nga paggamhanan ang panay suporta o kapakigating bayayong nga sa CHO, mga barangay health workers o sa tibuok komunidad aron mapalambo pa nga vaccination coverage o hingpit nga malikay na pagkailap sa mga sakit nga mapugan pinaagi sa bakuna. Ang Ligtas Tigdas sa 2026 sa kabahin sa gipaligong nga paningkamot sa mga health workers o sa lokal nga gobyerno aron masiguro nga matagabata sa bayawan makadawa sa kinahanglang proteksyon alang sa ilang maayong nga panglawas o luwas nga kahimtang. Balita gikan din sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na talika yapasa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni Kipart Natalie Cayapas. Alas 11:17 na. Hatod ka na to sa MyTC. DTX Power Capsule, D3 Mayo. Panahinta sa mga balita, mga siligan, suking tigpaminaw, Presidente Bongbong Marcos. Nibisita sa kampo sa 3 Usikan Infantry Brigade sa Philippine Army sa Tanhai City. Dito maglaga na karoon sa pika sa linya si Kipart Cyril Ripi sa mga report. Kipart Cyril, ikipart mo. Kando!
1: K5 News FM Live Report.
6: Atong sa pagbisita di President Bongbong Marcos kagapon sa kampo sa 3 Usikan Brigade sa Philippine Army nga nagbase sa Palada sa Tagpuan, Sanhay. Iagitagan o gibukaton ang importante papel sa basagaw sa 3 Usikan Infantry Brigade sa Philippine Army sa pagmitinal sa kalina o gasegridad. Gilman sa pagtubag sa nakalaing nga mga agit sa mga komunidad o kalabidad na dito sa itong nasod. Ginas sa Presidente, nga parikamo sa 3 Usikan Brigade sa lang internal security operation, koordinasyon sa mga lokal nga government unit, o kuman pang mga kuman sa seguridad. Gilman ang humanitarian assistance o disaster response. Ginas ang pausap ni PBBM, ang masundalo, kaya parayon ang pagliligon sa ilang civil military operation, abilidad sa pagtubag sa mga hagit sa seguridad, o koordinasyon sa ahinsya sa gobyerno, sa uglaki ng sa lokal nga pong gobyerno. Ipasalig ko sa biya, pagparagin ng suporta sa Forces of the Philippines, arbatuman ang ilang misyon alag sa kalinaw, seguridad o kayuhan sa kadawhan nga Pilipino. Alag sa K5, News FM, K5 sa Iril, dito ay sa FM. Pagsang mga pangalitan sa Bisyo Mliko, Kreo sa Negros, K5, News FM.
0: Okay mga siligan, suking tigaminaw, report ni Kipab Cyril Ripe. Alas 11:18. Hatod ka nato sa DTX Cultimax, DTX Beauty Shop, Clinica Jofres, Probiotics Extend Food Supplement. Vice President Sara Duterte or VP, Sara Impeachment, magpadayot walay political trade-off. Dita maglanga na karo sa pika sa linya, si Kipahin Sara Humilio sa mga report. Kipahin Sara, ikipahin mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
7: Yes, may buntag K5 Rex at may buntag sa ito mga suging ka K5. Ang House Prosecution Panel mo pa dayon sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte na nag-ingon niya ang prosecution walay kalambigitan sa bisan usang agingong political trade-off mahitungod sa iyang posisyon o sa iyang plano nga mudagan sa 2028 presidential elections. Kining apayag ang gihimo ni House Prosecution Advisor o spokesperson Robert A. Zabarbers kasunod sa nikatap ng mga tao nga si Duterte giingon na ayo og private meeting kauban ni Pangulong Marcos Jr. aron hisgutan ang posibilidad nga mo-resign kapalit sa kagayunan nga mudagan pagkapangulo sa 2028. Giklaro ni Barbers nga bisan unsang mao mga diskusyon sa politika kung ana amang kiniwala sa mandato sa prosecution panel. Matod niya taha sa prosecution panel ang pagpadayon sa husay, pagpresentar sa mga ebidensya o pagsiguro nga masabtan kini sa publiko. Hinoon wala pa'y konfirmasyon bayan sa gingong hangyo ni Duterte alas Salvadong Tigom, uban ang Pangulo. Kini nga balita tatod ka nato sa MyTC Alkaline Base na vitamin C indobaran kini sa GTEX 200, GTEX Coffee Mix na nagkakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kini sa K-Fab Sharamari Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K-Fab News FM.
1: K-Fab News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni Kipab Sara Humilio. Oras, alas 11:21 na. Kuya Rex Candos, maayong adlaw kuya. Gusto ko na mo resign o mo biya sa ako bana. Ako ba na ang lang Diyos eh? Bibong Bilyo, di ko kasabot sa ibang text. Sir, good morning. Si Abit Priolo Taga Tampi. Always ko naminaw nimo. Sige, salamat kay ninyo ha. Kanang motiks mo nga og tagaasa mo, ibutang po ang inyong address para makaibalo ko na tagaasa po ang gatiks og tagaasa ba mo, diba? Kanibang balita karon ni Sara Humilio
8: K5 Sara Romilio Engineer nga walay politika. Dili na langgod nato kanon ang tao ba? Di ba nato ang tao? Dili nato iwahin nga kanang gihimo ninyo karon dili pamulitika. Pamulitika oy. Pila rekod nang gigoko ninyo kang Sara? Sa tinuod na kanang impeachment kumpli ninyo pila ragod ka milyon matag adlaw ang gigukod ninyo pila ragod di ba dili na lamang taman umangil maayo man na kanang inyong gihimo nga pagbukod o pagquestion ngadto ka nga Vice President Sara Duterte maayo na og sa baga pa nindot paminaon kay brabag gaprotekta mo o kanibang kwarta sa mga magbubuhis. Pero ang pangutana, kamo karon nagagukod o nangugat, limpyo ba mo?
9: Mag-martin ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Gando. Sabas na komentaryo.
8: Simple, Ana.
10: Ang mga tao sa una
8: tumakaraan, 90s, usap pa, karang-karang pa, makaya pa ninyo lipat-lipaton.
10: Ha?
8: Kanang ba mga politiko niya? Nanggungis na mo. Nagalingkod sa Malacanang.
10: Og
8: nagkamato pa mo sa dagat, di pang lumutan na mo. Pero ang mga tao, nakasabot na ninyo. Ayaw na mo nagkapaglipat-lipat. Di ba? Manong maproblema manggid mo si Sara man mapresidente?
10: Kuya mangka mo!
8: Pagpadalagan mo og tao nga mubangga kang Sara, simple as that.
10: Di ba?
8: Ang gagukod po, otro pong buk doon.
9: Mag-martin ka sa radyo. Duante. May katapat ka na. Rex Gando. Sabas na komentaryo.
8: Maski pag isa-isa, huwag na to, nani ha?
10: Suguro na to sa mga
8: number one, senador, padulong tumoy.
10: Ayaw na.
8: Di ba? Ayaw na.
10: Ayaw
8: na minin yung istorya higmingaw. Kana mo, ingon mo walay politika, politika, pagukod kang Vice President Sara Duterte. Ayaw na. Lumang tugtugi na na.
9: Mag-martin ka sa radyo. Duante. May katapat ka na. Rex Gando. Sabas na komentaryo.
8: At awa ragod ka nang nahitabo ka rin sa Davao City? Katong Ugo 16? Katong Tigama o mga bakal itong kabilya sa pagri? Ang tinuro sa istorya? Giriskyo ang mga tao? Nanong riskyohon man ang mga tao? 300 ka mga trabahante giriskyo ninyo. Pero ka istorya, usang klaseng riskyo?
10: Kaming pamulitika karon?
8: Ayaw na.
10: Trabaho mo!
8: Pagpakita mo sa inyong paborot-borot ninyong pautot ninyo! Kay para si Vice President Sara Duterte karon 2028, mulo ka pa! Di ba?
10: Makalibog!
8: Pila ka bilyon ang gigoko ninyo kang Vice President Sara Duterte? Mangutan ako. Pila'y gasto ninyo matag-adlaw sa impeachment? Mangutan ako.
10: Ang
8: gagukod kang Vice President Sara Duterte, limpyo ba mo? Mangutan ako. Mo istorya mo ay political? Paghilo mo oy. Gasaway mo kang Pedro. Gasaway mo kang Maria. Otro po Pedro.
10: Ayaw na mo pag-istorya o kanang mingaw.
8: Istoryahan pa niyong kurbada. Paghilo mo oy. Otro po mo. Huwag kumag-ingon nga nangawat mo. Ang pangutano lang nako, limpyo pa ka pod mo. Period. Simple as that. Daghang pang pautok ninyo eh. In 2028, banggain ninyo. Kay para, kawatan man ka

0: Orihan ragun ada mang congressman. Nagilugat yun, isakag yun. Ay, ginoo ko. Purya gaba sa uban ng mga congressman na tarong sa tinuod lang. Ang pangunta na kamo tarong? Tarong ba mo? Paghilo mo. Mura ragun na sa kanabang o may problema sa mag-asawa, mag-tiayon, muarin ako kay magpa-advise. Mapang ka bayatod ko. Maingon po ko, purbina. Ni arimo dirin ako, gapa-advise muna ako kay tungod sa mga bayi-bayi, laki-laki. Eh, otro po ang advice, kurukuho pong dako. Parihani ani karon. Gagukod mo kang sarang pangawat. Kamu mangutan ako, limpyo po mo. Paghinom. Mauna yung nakaasgad na ito usahay. Pariha karon sa gihimo ni Presidente Bongbong Marcos. Nanguna ay napaghatag o bugas. O sa may buti pa sa mot, anak. Be, kanang gihimo ka ni Presidente Bongbong Marcos, amot na ako magkato dire.
1: Sa sampan ninyo,
0: nganong nangugat ang atong presidente nga nangunay magyod mo atubag sa tao manghatag og bugas. Aber!
1: Tubag ako ninyo, tawag mo!
0: Dili ko Marcos, Sara! Prinsipyohan na lang ta!
1: Nganong kinahanglan pa man sa presidente
0: mo Marcos mo soksok anang talay? Manghatag og bugas?
1: Mangutana ko ninyo.
0: Nganong mangunay mo ang gisag pahatak ang bugos ng 10 kilos?
1: Dili ka to insulto niya?
0: O sa mga taga-LGU?
1: Still lang ginoon ko.
0: Mauna usahay makaingon ko, ayaw na lamang ta.
1: Karong panahon na? Og simba ko lang,
0: pito kalaod. Si Sara man na presidente. Tanglayas yun mo. Wa may kasok abutun ani. Pangsakaon man yun mo. Prangka ng pagkaistorya.
1: Sulay, ogway man layas.
0: Layas! Kutob sa gimarkahan? Identify nga gasungag-sungag kuhit-kuhit sa indalonggan. Layas yun mo. Pag andam-daan mong passport ninyo, asa mamutago? Di man hiling kaso. O sa mahilig anak, Rex? Di na, magmugot-mugot ra. Ganahan ka makikita na mugot ni mo? Layas. O sa magpasabak ni mong layas, Rex? Ano mo layas mo sa Pilipinas?
1: O sa may dugayan ni mo sa Pilipinas?
0: Di ka mo layas? Oh, bahala ka. Basta ako, ga-advise ko ni mo. O simba ko mapresidente Sara Duterte? Why kaso? Layas. Layas na. Pagkuha nag-passport, kung asa ka. Usay pinakalas, aming kalimutan, adto ka dito. Katong open, adto ka dito. Panagat dito. Di ka mo layas? Bahala ka. Ako ga-advise ako.

0: Sir, walay congressman dili kurakot pero congress maunay pinakugaw na institusyon sa gobyerno. Natay texture din. Hasta imong amigo nga si Blank Blank. Ay Ginoo, manguros sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Wonder tayo sa ako. Ay Ginoo. Engineer! At ito sa ito sa Pikas Nawak sa pabilang ka mga pahimalo. Engineer Jonathan Calvong Kandos!
1: Live News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
6: pinakabarato nga data.
7: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
8: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ako na nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
10: Sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tumag sa imong bad breath. Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapatanghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundang ang pagtanghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotics.

0: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga to, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang itanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutunlo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Matsoy ride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend, supplement for men.
4: Gawa sa maca,
5: isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ka.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sakay ka, kidya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver. Extend, love.
4: Extend, supplement for men. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric Lindis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga manhi. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
4: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
11: Nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaron ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nag-unang hiskutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ang K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. T5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. T5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyante gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Ang inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pao Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
13: Oras, alas 11:42. Okay mga siligan, soking tigpaminaw para intakaroon sa tuga programang 11 Mbps. Diretsohon ko na Kuya Rix. Gusto ko na bana.
14: Ang problema lang, wala ako'y ipliti na ako sa isla Bato, Sambuan, Cebu. Unsaon man ako, Kuya, adto pa ako muuli sa Mindanao. From Merlin Calatagan, Sambuan, Cebu. Merlin Belio. Gusto na kang mubiya sa imuhang bana. Ma'am, huna-hunaa sa maayo. Usahay ra ba kaning magdesisyon ta kanang naata sa kanang gitawag na to nga naapata sa usay tawag ani kanang naapata sa emosyon kana bang naapaka sa kasuko huna-huna sa maayo ang away sa bantag pamilya urbana agi lang na normal lang na kung diya ani mo imong bana pagkahuman pagabot nimo sa Mindanao di pugka magka salimo ang imong uto. Unsa ka tong akong bana pag uli kinsay gatimpla og kape kay ang ako rabang anak dugay mamata astang tapulan. Ma'am, ang away sa magpamilya murag relasyon lang gapon sa dili mag-asawa tana relasyon lang nga na mo relasyon uyab mo walay kalahian diha. Ang nalahi lang niya, papel raman. Pero ang gugma, wama ingon nga, gugma kay kasado, kusog. Gugma nga, medyo tama lang kay may kasado. Maura ng istorya. Usahay makadesisyon ta ka na naata sa emosyon. Huna-huna as sa makadaghan man. Bana na nimo. Pag-abot sa panahon, nagkabikil lang mo, gamay lagbikil. tapos mubiya ka? Wako kabalo ko usay rason nga mubiya ka. Isa gikulata ka. Kung gikulata ka, aw. Oh, dangop sa PMP. O gibon og ka, dangop sa PMP. Na may PMP di sa buwan Cebu. Di sa may bato asa kadapit. O bato. Ayaw. Imong mga anak usaon ni muna. May magkanding nga kay paglakaw sa imong bana panghikta na itong kanding ihikot nito pagkahuman ipasilong. Ma'am, diferensya ang ginikanan nga babae kaysa ginikanan sa lalaki. Or ginikanan nga lalaki or ginikanan nga babae. Kaya nga lalaki, mulakaw ko na. Mangita, nagpaningabuhi. Imong mga anak, kaysa may mugiya. Dapat ikaw nga asawa, intakas balay na araka, magmonitor. Diba? Huwag na mo ilalis-lalis gamay. Istoryahin ninyo. Istoryahin na ninyo. Di kay away da yun. Kaya nga naman, ang imong bana na ngabit, o saman, or ikaw na akay uyam, kay lain po kaayo. Ako engineer, ang prinsipyo na ako, o sa lahir akong prinsipyo. Kung ako'y limbunga sa akong asamag sa akong uyam, mag-ampo lang sila nga di may mag-abot, mag-abot tulo kay na. Ginoo ko. Ma'am, relax lang, ma'am. Ayaw pagdali-dali sa imong desisyon.

apoy kurukungho. Ako ray plite anak paghilom. Wa gani kay gasol. Nita gani kay ipalit o gasol unya ikaw may masahi. Pagkatpaw kun mantani mo, ikaw man mamasahe. O nga, ikaw, nag-istorya at nag-rebunta. Asa ka? Lung ko nito, kinginang hutang kong kasala. Ay, ginoot ko ng usahay, relasyon. Ayaman. Moraga, mali na ang imong desisyon. Gawa siguro ang imong bana, moragi, abandon na mo. O sige, sumat ka, dalahan imong mga anak. Simple. Pero ayaw biyaan mo mga anak na sa poder sa imong bana. Pero mabiya lang ka, biyaan mo imong bana, biyaan pa mo mga anak. Ma'am, murag, di na ko mo believe, anak. Ako, sa akong prinsipyo, mas, ako pa ang mabiya. Kaya mas mag-monitor pa ko pa ng anak kong kwarta. Kaysa ako'y biyaan, pagkapaita pag ako'y biyaan. Engineer, pag biyaan ko sa akong asawa o sa akong uyab, ngigid ko kugyuta. Ang kapaita ni kinabuhi na ito. Hahay, ninyo. Alas 11:47 na mga siligan, suking tigmamina. Padayang takaroon sa itong mga balita o mga hisgutan na nato sa unahan. Siriks, unsa may buot ipasabot nimo nga nganong nangunay na si presidente pagpanghatag og bugas? Eh, kamuray timbang-timbang. Ha? Kay kung ako pa'y mo sagit-sit din eh, basig na pa'y masakitan. Di ba? Timbang-timbang na ninyo. Nganong kinahanglan pa itong presidente mo sok-sok ng hatag og bugas? Di ba? Ang atong presidente, pagbisita lang sa Negros, pwede man ito dalahon sa Masiyas o magyaw-yaw na ang mga mayor, na ang congressman, na ang tanan ng mga politiko. So sila may magpaabot dito sa mga barangay kung na may mga tao na walay makatambong. Pero kapag pagpanghatag sa bugas, pwede naman na sa lokal, sa tinuod lang. Pwede lokal ng manghatag, dili na kinahanglan ang presidente mo ay musok-sok yun dito. But ipasabot, magpakita yun si presidente nga sige, naadito, nakitag bugas. O sige, basig lahi unong yung pagsabot. Buot magpasabot ni mo si Rex nga wala na isalig ang presidente sa ato mga lokal na may manghatag o bugas. Maybe. Pero dili, tama ko na-huna niya na. Kay usaon po ng bugas sa mga politiko nato dire ipaghatag man gyud na. Normal nga usahay ang pagpaghatag og bugas o pagpag-apod-apod mapolitika gyud. Dili na. Ayaw na ko ninyong istoryahe nga kaning atoa walay politika, walay color-color, los-los sa iro. Walay color-color? Tama. Walay color-color, usa ra ka color. Inyo ha. Eh, kani, ato aprangkahan ay tadiri. Or, si presidente nato, ni, kung sa baga pa, ni sok-sok na lamang jod, kay tungod aning issue batok niya. Para malintan ang blood control o unsa pa nga mga dagko nga mga isyo. Ano lang, duhara. Pili lang mo, kamuray bahala, tahi. Diba? Kamuray bahala, tahi. Lusod na kayo, ako pa'y mutahig maayo. Tahiyo na ko sa Marasalibais, basig na

o sa manay sa tsikahan engineer, anak sa kanhing custom chief sa Sambuanga City, grade 7 nga namusil sa tinunan sa Ateneo. So why mo balitaan ay karon sa El Castigador lang siguro ni unya, no? Mao siguro ni

0: lahi na ang mga batag-on karon engineer sa tinuod lang. Sa una, ambot lang engineer ha, murag manghud pat ikaw. Kami sa una, sa among mga ginikanan engineer, ambot lang kung wala mi gidisiplina sa among amahan. Musa ka ko karon engineer sa? Di po kag isnat circle. Kay sa una engineer ang among amahan, basta kay nakaingon ta, kamatayo na gyud nato ni. So nakaingon ko ang pagdisiplina dai sa anak, kaayuhan ng gihapon pod nato. Walay amahan nga mupatay sa anak. Anak mupatay og amahan. Pero ang pagdisiplina gyud unta sa ginikanan, dit lang unta lainon sa gobyerno. Saon man? Bunalag makos, DSWD. Kusiunin mo, DSWD. Panawa karon ron na. Ang mga batanon karon. Gaiskwila, ipadad ang balon sa ginikanan, pag-abot sa boarding house engineer, naanay ko ah. May kuyog uyab. Pagminyo na lamang mo! Tinawag mo yung engineer! Ma-experience na ito at dito sa Dumaguete. Mga estudyante! Estudyante ha! Nakuyog sa iyo, kuyab. Hay, Ginoo ko. Di lang ko mo istorya kay na ako'y anak babae. Sana akong anak babae, giingnan ako. Graduate lang ka. Pagkahuman, bahala na ka. Wa ko mo pili o kisay minyuan ni mo. Mamekaniko man o makonstruction worker man, tapasero man. Di na ko kontrol ang imong kasing-kasing. Ang takapili, isa'y gugmahon at gusto ka na. Pero ang ako lang pangandoy, makahuman ka. Kay basig makatunog kag lalaki, sama ra sa imong papa, nakurukuho, mapasmulyot ka. Magkaingunin ba eh, kurukuho po siguro ni Sirik Santos, no? Hoy, bayag! Nabuutan ako, eh. Di baya ko tigbiha, tigdugang na. Okay! Ato, minyoon ang imong anak o ang ako anak. Makaagwanta kay imong anak sa batasan sa akong anak, pre. Hindi siguro kagwanta. Okay, mga sinigan, may buhay na dekaro sa akong kumpare nga si Pare Adi Benitez. Pre, salamat kay pre, ha? Oraga, kung sabaga pa, nalipay ko, pre, nga imog yung kong gibisita sa akong birthday. Sa kadaghan ng birthday na ngagin ako, pre, maragwa, yun kunin mo gibalibaran, ilabi na niman. Salamat kay pre. Pare Adi Benitez, pre, salamat kay pre. Mana, moingon ka nga, gi, gahuna, huna, pagdidae ka ng paksong litson, pre, suhito ka na ako. Natay ka nang og sabaga pa. Natay ka nang usay mo gawas sa kumbaba ako nang barugan. Naka-standby nang mighty set nito Dios nationwide. At sa ta sapika sa lawak at agi sa kumpag balik. Engineer Jonathan Kalbog, Kandos! 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
6: News FM.
7: Sa mga butika.
8: Mighty C.
7: The Alkaline. Vitamin C.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo, kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Icare. Si Shikay na Abdalon, Tagboros. Yes, so user po ako ng Icare mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag sinom ko ng Icare doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Icare Gold at patakan ang mga mata ng Icare Drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Ernie Poras, isa po akong diabetic. Meron

0: DTX 500, nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Tagtag ng pimples!
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang na balat.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gustong kumuti.
3: DTX Beauty Soap.
2: Maraming kati-kati.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bili na sa mga butika.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: DTX 500.
10: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
9: DTX 500.
11: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative inilunsad.
9: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinaka maraming binahang barangay na nasa 29 sa Labas at ig-apat naman sa Lapus, Mandoryao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Samantala, Isabela State University President, rank 4 sa top SU.

0: si leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
1: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU, sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas, batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kahusayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index Publications, 46 na kabuang citation at H Index Score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang taos-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
0: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsada. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ng pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa YTC Network,
5: K5 Grace Belostrino, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan,
0: K5 News FM.
2: Network News.
3: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911 kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligaynon. Ayon kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligaynon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911. Dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sama Samantala, PRONIR matagumpay na naisagawa ang operasyong pansiguridad para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
7: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga presang pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinurin ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad na kikipulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayun din Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malaya. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ati Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ati Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasirain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa Barangay Katiklan Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang Derrick Assault, Grave Threats at Attempted Murder. Si San Miguel Leyte Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon itong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation. At batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpataya matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparehong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. para sa MyTC Network News. Ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo, Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: 5 motorsiklo na hinihinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo, Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang. Posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento, habang ang 2 ay nananatili sa Sibalo MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalo Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada, lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupada ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse, kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari ring kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
3: Network News.
0: YGC Network News. Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho, one time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang MyTC Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang MyTC. So, layin na ninyo.
11: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. MyTC! MyTC! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o MyTC 2 times a day. Buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
18: Mighty C.
13: Ang alkaline, ka vitamin C. Mabalit sa mga butika.
19: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Hey!

0: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungda ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Dayao, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulian. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruthie Carlon and Coach Ms. Sherani Abalo.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
2: Excel Food Supplement for Men.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable og pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire,
5: super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.

0: Country Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
7: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
2: Atlay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
7: mga organic compound
2: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
9: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagka on. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kakao nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics at Lawatlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras, alas 12:30.
16: Justicia! Justicia!
17: Sa kahanginan!
16: Sa kahanginan!
15: Okay mga siligan, so kinti paminaw po na yung takaroon sa itong programang 11MB.

Na ako'y ta... Na ako'y tapasiro. Ako... Na ako'y tapasiro. Ako... Ismi lisil pahayat. Herein kadalugan sa may tayak sa ton, salamat sa pagbasa, sir. Lamat kayo. Ayaw mo kalimot, kanuna, engineer, balihog ko sa akong monitor sa atbang. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmighty si mo. Nanong kanunay kuna nga kamo gina-remind tamo, ha? Kahit dili ba ko gusto nga maabot ang panahon, magmahay-mahay unya mo, ha? Tumar mo og mighty si, matag-adlaw, buntag, udtog hapon. Kahit maunay ginamintin sa manager sa Pilipinas Commercial Brokerage na si Alvin Roque. Maunay ginamintin sa Pilipinas Commercial Brokerage. Kanang si Alvin Roque, almost 6 years na nga nagtumar o nag-inom sa Mighty C. Kanang si Alvin Roque, maunay driver ni Nick Nock. Si Nick Nock may driver anak niya. Kanang si Alvin Roque, mauna ang manager sa Pilipinas Commercial Brokerage na almost 6 years na nga nagtumar o Mighty C. Kang ay Mighty C tested and proven jud na niya. Kay makahatag kinig kaligon sa iyang immune system or sa atong immune system. Mauna o maagtog si Boss Alvin Roque, ang iyang driver si Nick Nock, magtulog-tulog na lang si Alvin Roque sa kanan kay salig naman siya kang Nick Nock. Kay kanunay nagainom o Mighty C. Tapos, kung ikaw taas kag sugar o naanak kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, mutaas, muubos, muubos or mutaas, magtumarka og DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, maunay mupugong sa imong sakit, ayaw paabot nga ikaw maputlan ka og tiil og mabuta ka. Kay magmahay jud ka. Kung ikaw dali ka matakbuyan og sakit, or dili ka gusto matakbuyan og sakit, or mahadlok kang masakit, or dili jud ka gusto masakit, tumarka og kanang gitawag nato nga D3Bio. D3Bio, na ano siya kanang gitawag nato nga virgin coconut oil. Buntag ito hapon lang hapon, magtumarka. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, abnormal. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, batasan na nga pag inigmata nimo or gusto na jud kag mga pisamtang or kanabang na magoy tao nga buntag sayo udtog hapon hala inom og kape. Kanang imong kape nga ginagamit nimo, mauna karon ang akong ikarekomend sa imo ha ang DTX sa Coffee Mix. Sa rason nakakape ka pa, na detox ka pa. Napoy mga lalaki or babae nga gusto gyud magpabilin kutis por sila na ilang panit. Batasana kung ikaw maligo ang imong gamiton nga sabon, ang DTX Beauty Soap. Mauna isabon nimo. Panid irago na ninyo si Alvin Roque kay nanguta naman po na nako nga usay gamiton akong sabon mo na hamis kayo si Alvin Roque ang amo ni Nick Nock kay ang ginagamit kada muligo ang DTX Beauty Shop. Kung ikaw lalaki baho ka og ilok, batasan na kung ikaw moadto ka og parte, moadto ka og birthday, moadto ka og kasal, naba kay meeting, dayo kag katulog, kay baho man kag ilok, kinahanglan maligo ka. Human sa imong pagkaligo, butangan nimo ang imong ilok o Clinica Dewpress para humot puti pa imong ilok. O kaning probiotics po na, pinaka-importante ni. Mauni ang ginakumpra ni Alvin Roque. Ginasugo niya si
Gerald na pagpalit dito. Gerald Mangayo ramana sa manager sa Pilipinas Commercial Brokerage kang Alvin Roque. Nya moingon din si Nick Nok. Tangayo ina. Moto di jud ka. Di jud ka dili si Alvin Roque ang Pilipinas Commercial Brokerage mohatag jud po dayon og probiotics. Kay kaning probiotics mao ni ang gitawag nga protekta or protektahan ang imong kalawasan. Buntag untog hapon lang gihapon. Og ikaw lalaki medyo nagkalisod na ka, dili na nimo ma-entertain ang imong asawa o ang imong uyab o ang imong partner, maunay ginapalit po ni Niknok sayang amo ang manager sa Pilipinas Commercial Brokerage ang extempod supplement kay para ma-entertain ang iyang asawa kay mauman ay problema na ko sa una. Kay nanguta naman ako si Alvin Roque, ang manager sa Pilipinas Commercial Brokerage. Idol Rex, unsa si sekreto nimo? Kung ano man, muraghina na kayo. Now, kung ang akong sekreto, ang Extend Food Supplement. Gikan sa pagtumar nimo, 30 minutos, pero mutumar ka na empty stomach. Gikan sa pagtumar nimo, 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa. Ah, di ba, makaingan mo makusit pa'y butilya, makaingan imong asawa, wow! Ha! Nibalik pagkabatan mo ng akong partner.

0: Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa tanan mga butik kag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawhan. Tested and proven. Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy Luzon, Visayas, Mindanao mapalit sa tanan mga butik kag parmasya. Okay mga siligan, soki na para intakaroon sa itong programang 11 Mbps. Pickleball tournament sa Dakbayan sa Mais. Malamposon nga natapos. Magkaroon sa pika sa linya si Kipad James Bandokilio sa mga report. Kipad James, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Malampusong gipahigayon kaniadtong nakalabay nga adlaw sa Baes City Evacuation Center ang ikatulo katapusang adlaw sa Mayor Luigi Hudyaka Open Pickleball Tournament 2026 sa Season 3 siya. Gihiusa sa maong torneo ang mga mahiligon sa pickleball o mga magdudula gikan sa nagkalain-laing lugar diin gipakita ang dakong diwa sa sportsmanship, panaghiglaay o kahusay sa pagdula. Ang malampusong pagtapos nini nagpakita sa parayon da nga suporta sa kagamhanang lokal sa Baes alang sa kalabuan sa paugnat sa kuso ug sa mga programa nga nagpasiugda ug aktibo ug himsog nga komunidad da. Gipabot usab sa LGU Baes ang ilang pagpasalamat ta ngadto sa tanang magdudula, mga organizers, opisyal, mga voluntaryo ug mga tigpaluyo nga nakatampo sa malampuson ug kalampusan sa Mayor Luigi Hudyaka Open Pickleball Tournament 2026 Season 3 siya. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Aditri Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tikpamina report ni K5 James Bandukilo. Kaning pickleball engineer na nagpawasing man ko engineer, gibili na to akong sakyanan. Kay akong kagid sa akong sakyanan, may nalamang mawala ang kagid. Kay kada akong sakyanan po, kagirun man gabi yun. Nga, na may pikulbulan engineer sa kunahan. Matay. Tingala ko sa kong driver, wala. Tawada sa pikulbulan. Natingala ko sa akong driver, wala. Gakuyog sila niknok. Kay mande ay si ang Pilipinas Commercial Brokerage nga manager nga si Alvin Roque gadula dai pickleball na partner. Lawa po ni mangdula engineer magdula ni mga pickleball ni mga bay engineer no. Bumbu ag mga sayal no. Saka engineer magdula labot ang pickleball. Mahala di ta kamao. Kay tuyo na to dito mulili latag mga tumang hubag-hubag ma. Masay diha na siguro ko mapusilan dito sa pickleball. Abing mga sayal Ginoo ko. Hoy mga babae. Mata. Kaning uban pod engineer. Pagka mabuo pod sa sayal, ya magkanaana man engineer, magana magtento magmagwagana. Bantog ra si Alvin Roque, ang Pilipinas brokerage ang manager. Misag ni ka maumubunan, mabikol mo. Ang katunto. Nangala ko sa kondriber. Sa kondriber. Sige kung pagita sa kong driver, susto ada sa pickleball at galanta. Ay! Good morning! Kanimo kuya, Rex, from Maymay, Salvador, Tinago, Bayawan, Tanks. Amping kanunay and God bless us all, kuya Rex. Kanunay ko gamping. Pinot na. Kanunay ko gamping sa kong kaugaling. Kung ikaw may mudula og pickleball, sir, why mahimo sa magdudula kay sige na lamang po na sila og lantaw ni mo? Binuwa man ako lang po ilang taon. Atik-atik po na himo po na. Ako na lang po ilang taon. Ito mga, kuya po ni mga kuan engineer, no? Kani magdula ay pickleball, ha? Anak bang, kuan gib ka ba engineer, ma? Kana maka, murag magkahunaw na kabiyaan ko kung asawa ko na yan. Ay, Ginoo ka. Taing na lamang tao sa guning dula, ane, kinahalan pa yun magpasiksig dula. Ay, di magpun ka pwede engineer magdula kag pickleball o magjagimpans ka, no? Kina, Kanugayan, engineer, mag-espagiti na na yung bahay madulang, mag-brit na lang. Kanugayan, lagi ah. Kanugayan, mag-boxer na lamang na yung mga laki magdula. Ang mga babae po, mag-espagiti na lamang. Nagkapait. Sus, ginoo ko. Pero sige na lamang. Exercise man po na sa kuan po. Pero kamo po, huwag magdula po, mag-pickle ball. Ay na po na mag-hapit-hapit na po mo. Naunsa po. Magsabot-sabot ang po na. Ay, kaning uban, daghan mo akong nahiwalaan, ha? Ah, pero di natana kayo. Kasi kunyag, maabot pa na sa mga pamilya. Ay, bakbason og mga chismis-chismis na po na. Ay, manginaot lang tanga. Maoragin po na ang tuyo. Dula, ragyan. Dili na mo anang saguran pa ninyong binugay o binugoy. Di ba? Importante nga ma-exercise inyong lawas, mupangsyon ang inyong mga buljowin diha, inyong mga kaugatan o siya mupangsyon diha, kanang pickleball, o sabay mupangsyon sa inyong kalawasan, or makahatag bagyan niya o kanang, o sa, or kaabtik, or makapahimsong bagyan niya sa itong lawas. Di ba? Kanang pickleball nga dula, o sahay manggod, walay kropyo aur ana, makadlaw na naman sa muuli. Ay, ginawa ko, siguro maginikanan gahagok na, ilang mga anak di apa sa gawa sige binulal anang pickleball. Labing pagbukal karon sa pickleball diri sa Negros Oriental sa tinuod. Aw kagahapon murag ay sa Baddo sa Mantok. Kita ko na pickleball sa usa sa gitawag na to sa usa ka mall diha sa Cebu. Ay pickleball. Ay salamat dai babe. Salamat dai bab sa imong gihatag namo nga sud-an paniudto. Salamat kay Bob. Ingna imong mamang dako mig pasalamat kay ako Bob nipalit ko og sud-an nga ana bang kana dako bito kay tinapa. Pero gipadad-an jud mi sa mama ni Bobby og kanang sud-an nga tulo ka klasing sud-an. Bob, salamat kay Bob ha. Salamat kayo. Og ug ba siguro basig si Dundips na pod magpadala namo og sud-an kay basig naiga order kan Dundips og litsunon padad-an na pod big mga kuan diri ginagmay ra god. Maluwas bis pa niyo. Kay katong si Dundips among kaubanan pod diri kana niya pagtrabaho diri sa line ra man niya. Kay ang konsentrasyon dyan ano niya, supply siya ng baboy, biyahe Manila, ang isa ka truck. Ta supply po siya ng mga baka. Ginagbayra kong baka, tagpulo ka buo, kisingit na good na. Tapos ang iyang pikulbulan po sa... Amot, nakahibalo po ka ng iyang pamilya na may pikulbulan sa dun-dun. Nga umsika court na pikulbulan. Eh, kanikan dun-dun na rin ang panarabaho sa kuhan. Kuhan na po na niya, sideline, para maka... Makakuan na po sa maka... Kung sa'y tawag niini. Makaservisyo sa mga katawahan. Ang iyang litsunan po, sige mo kagiagig, order mo litsunan niya. Kandun-dun di paling na, pero lahat lang pangalan. Para di lang kay mahalata. Di ba? Ay kaya di, baya. Basta-basta mo puyo kang tira alta. O kay tarong kita. Di ba? Di ka basta-basta puyo kang tira alta. Di ka basta-basta. Puyo kang tira alta, eh, naunsa. Di ka basta-basta. So, maghinaot lang punta nga. Nay, magrasya-grasya po. Basing umatagaan na punta doon pa rin yung ta. Ay, ginawa ko. Kung anak ka, Jigar, nakabisita na ka kandun-dun sa Tira Alta, mapa. Eh, nakabisita na ko rito. Na swimming pool. Naluma po to yan ang swimming pool. Tuhon, ang mag-birthday ko, dito na ko, ihild ang kong birthday na sa Tira Alta ka sa swimming pool dun-dun. Asa ka? Dun-dun rin. Maragita na po itong presyo sa isda. Asa na po? Don, wag kayo on this spot niya, Don! Basig, nangita po itong on this spot. Natin mag-i-handle na, matigana ko din mga bala engineer, kalit na yung musulog 35, kay namay monitors dun-dun, kanang iyang ginagamit ka rin na portioner. Namay, kapita, namay, gadayal dun sa 35. Mga, kalit na yung musulog dun, matigana ko din mga tiyan, nahulapir na rin. So, magpasalamat na po tayo. Aking mga siligan, so kinuminaw, alas 12:47 na. So, kanon, magpoy nalili engineer ka kabahin kang Senator Pia Hontiveros na medyo sa una, init kaayos siya sa mga Marcos. Ha? Init yun siya. Dili niya ipalubong si Presidente Bongbong Marcos Sr. na ba na in town to drikaron to ana sa laing kalibutan. Kung ang yun siya, dili yun niya ipalubong si former Presidente Dalit, Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga naman ko nung ipalubong sa libingan ng mga bayani. Pero sa akong papaniintiid karon engineer, nahibulong ko na nakuha naman engineer ka na bang mibalising. Muraglahi na ang tenor siya mga istorya. Mauna kaning mga uban nga mga politiko, sama ra sa mga senador, makaingon ta nga kanang ilang mga pinulungan o ang ilang mga pulong nga gipangbuhian, makaingon na lamang ta nga kana bunga lang nga or tumoy lang nga sa ilang mga dila.
3: Wag-wantin ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangso. Satas na komentaryo.
0: Anong makaingon ko sa mga tumoy sa mga dila, engineer? Kay na ako'y nalili. Kagani ha, alasay sa sirado gid ko nakamata. Kay nakabawi-bawi gustulog. Pag mata na ko kalasays, natural, pag inig mata na to kalasays, engineer, number one, open ta sa tong cellphone, good morning dito sa tong uyab. Huwag sa tong asawa. Ay, Ginoo ko. Ay, Lord, pasaylo ako, Ginoo, Lord, sa kong pag-istorya. Una na lang taon ang messenger. Kaya na, mag-good, ay, na. Ang piti-piti ang messenger, piti-piti, chikahan, 11 PS, piti, lang tanay nga. Kao man, kit anak ko si Senator Hontiveros, na ko ipuod sa tsikahan, ipagawas na to na. Grabe niya ay pagugat, ay dukay ng manggot ni God, pero kanina ako lang, hubad-hubaron lang nako. Sa ato pa Senator Hontiveros, kanang kaniag to pahantod karong pinulang, tapaw niya, tinapaw niya ng imo, pabor-pabor mambuday ka. Di ba? Muna, makaingunta kanino ba mga politiko, di po parihara po din yung Tibiros. Kay grabe yun, di yun sa musugot, nga malubong sa libingan ng mga bayani, si Presidente, former Presidente Dalit na Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero karon, oy, Hontiveros, naunsa na gud kay lantawa ra gud na ninyo ipagabasa to. Beh, paminawa ninyo ha. Tatmo K5 News FM Digital Dumaguete. Tingala po kung Hontiveros, abi na kog anghel ni. Kay ang iyang suot, wag usa na ulan bundakan kag ulan. Manager, paminawa na to beh. Si
4: ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos.
0: O, sama na, engineer. Bilang, ipakita ang video. Mauna!
4: Ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos.
0: Nga karon, asa man ka karon, dili lagi ta magbuhi og mga imposible nga mga istorya. Di ba? Kaya mga Pinoy karon maghipos-hipos ng video, ha? Maghipos-hipos na. Di ba? Sa una grabe pagugat nimo. Nga karon, unsa man ni karon? Dili ba ni da kog sagpa nimo, senador? Senadora. Dili ka ni da kog sagpa nimo, Senador Hontiveros, dako na yung sagpa nimo. Pero samtang engineer nagkadool akong oras, di lang ako pataso na akong sermonya kay basig mahiblad ko. Muli kayo na lamang ko kay basig mo taas na po ng akong hyper.

0: bilihin sa...
1: Na ay nagpagawas karon sa Facebook nga matud pa di lang ako mahisgot o pangalan o apelyido para dili na mukuyanap ang Marites. Na ay kapagawa sa Facebook na namatay na ko, no? Ay, apod nyo itong loha. Itong loho na yun ang tao, kasi ang ligo na. Ako di lang ko mapagawas o istorya o kisa nga politiko nga ako no, gipagawa sa Facebook karon patay na. Kay wa may pagtugot sa ako ah. Wa po'y tawag sa ako ang Rex. Istorya o gausa ka tinuon. Dako pa kong buhi. Okay na. Oh, ha? Okay na buhi anak ko. Okay. Naay na. Na may pagtugot ang kuan. Ang staff ni former Governor Henry Pride Tibes. Ang iyang chief staff niya nga si Kipa Juice Bandukinyo. Okay na eh! Kasamaan ko siya, may ako ito doon. Paalag ako dito, kastiguhon eh. Na ay nagpagawas nga kuno patay na si former Governor Henry Pride Tibes. Hoy! Buyan! Eh, kakusog pa mo kaog pabon sa kumbertin. Ang unsur patay-patayo ninyo ang tao. Dili na tinuon nga patay na. Gipagawas sa Facebook nga patay na si former Governor Henry Pride Tibes. Ay, dako kayong buhi, dako kayong hungit na itong luto na kong pabo, uglikso. Tamal, patay-patayo na yun ang tao, kaligo mas tao. Kasapa ko ni Governor Henry Pride, ito, lakman ako si James. James, magigay ko na ako. Para kita na po mag-away, James. Pabaranggay tikaw. Okay mga sinigang, so kiti mo na wala tayong oras ang istura nili mahurot pero ang oras nagkakapos. Wala mo siksikin sa makapukan sa akong barugana. O wala mo siksikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao akong ditama ka nakatungod. Sumbong mo! Action ko! Ako na po salamat ko na kahatag o katagbawan sa inyo. Gilang kuman sa mga balitang komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pab Salberni Cabusan. Area manager Santa Catalina, Mayor Peb Ubanya Naligan. CEO, Dr. Ramin Oy. Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa Picas Lawa. Kay Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbog. Sa ngalan sa mga Chief Engineer kay Pab Abudwin. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipad Yusuf and Dumagite, 97.7. May hapon ka na inyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka Kipad Rechantos Kandos kanunay na kamaitis Vitex Permanent Capsule D3 Bio Extinct Food Supplement para sa kampiyon na balita Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros Kipad Yus FM Balagun ang Diyos Kandos!
2: K5 News FM
3: D3 Bio Health News D3 Bio.
4: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
5: Ang Vizio
3: ng may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Ma 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
7: Saman.
6: Diba, kada hapon, mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
6: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamid jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya, no?
6: Kana.
7: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
6: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes,

0: mo na power ni Ditri Bayo nga wala sa ordinary plea ni Ditri Sir
1: Correct.
0: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
1: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
1: Wow.
0: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, boom, kagada
1: na
0: yun.
1: Na.
0: Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
1: O, dili na.
0: Patay na dayon.
1: Patay,
0: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
1: Munang dili madugay imong hilanat.
0: Mm.
1: Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
0: Correct.
1: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo.
0: Mm.
1: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO.
0: Mm.
1: Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies.
0: Mm.
1: Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
0: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
1: Oh.
0: Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
1: Mm. Kaya.
0: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
1: Ila,
0: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga ditribayo ka, pariho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
1: Mm-hmm.
0: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
1: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dok Ramilo, oy maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
3: O sa nakatabang na ako
4: ang D3 Bio,
3: nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
5: Ang D3 nga may VCO!
2: Ang VCO
5: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
2: D3 Bio!
5: Health News!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: you call.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar?
6: At tunakamay diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500!
4: At tunakinin anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine.
6: Gagapang mo buo sa glucose.
4: Visine.
6: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
6: Gaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
6: Highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
12: Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center.
13: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree, relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo mo-submit o application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements maokini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

Thank you.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugga na sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og the sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panin. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panin.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adla. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
11: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center!
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit ug application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM.
1: Your number one hit music station 94.5.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BCO ug vitamin D3 kumparar sa plain D3.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
5: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan
5: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
4: Correct.
5: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
5: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
4: Wala.
5: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
5: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
4: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bacteria.
4: Sa
5: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ito ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
5: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oy, wow.
5: Sa imong mucus lining.
4: Oh.
5: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
4: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
5: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
5: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
4: Oh.
5: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
4: Ay wala.
5: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oh, monolaurin pa na ha.
5: Mm.
4: Naapay caprilic pa o

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeonato Radio.
1: K5 News FM.
2: Shortening the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taspang imo blood sugar.
5: Adura kay diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
3: adura kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine,
5: nga gapamubo sa glucose.
3: Visine
5: controls blood sugar.
3: Og polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
5: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalin sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 mabalin sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
4: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
0: Clinica Sforbiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sforbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sforbiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalom kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sforbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw imiss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. future. Apply na!

0: BTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
2: DDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo! DDX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supply.

0: Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
4: Oh.
0: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
4: Mm.
0: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong nga panit.
4: Mm.
0: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm.
0: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
1: News FM.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오.
2: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
5: Oras, alas 3:08 na. Welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. And of course, we are live. That is sa my K5 News FM 94.5 Shatoy. And of course, ito ang sister station from 107.1 K-Farm News FM, Sambuanguita, Engineer Carlo. Huh? Engineer Carlo ng Gabante, diha karon, no? And of course, to Engineer Elaine, back on track. Karon nga kahaponon, mga igala, kagahapon, na atay guest kagahapon nga halas ba? Si DJ Agaw, no? Nakadungog mo siya nga tingog kagahapon. Today, this afternoon, mga higala, na ako'y surprise guest para sa inyo, ha? Mga ulitaw na yung mga higala, ha? So, atong mga dalaga din, ha? Feel free to comment. If you like, ganahan mong mauyab ni sila. Duha ni sila, guys, ha? Ganahan mo makauyab o kanang guwapo, macho, halas, kanang buutan, stiktuan, mga higala. At tangin ninyo sa ito ang pagbalik. Once again, this is your DJ McCoy. And of course, welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. Mayong hapon.

0: There you have it, this one. That was Shackle with the song Paxman. Paxman,
1: why?
0: Mama Taiman. Diba, mga Paxman. Ano sabi ng Paxman, mga higala? Mura na siya og para sa ko, mura na siya og kanang promise, diba? Mura siya og promise, mga higala. Paxman, promise, Mama Taiman. Akong kabuton. Kabuton ako ang bituon para sa imuha. Paxman. Muna siya ipasabot ano. Paxman. Mama Taiman. Alright, sige, oras alas 3:16 na. And of course again, welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. Pwede mo mulantaw sa tuwang Facebook Live, mga higala. You can search on K5 News FM 94.5. Shaton mo na siya ito ang official Facebook page. Dari sa ito ang stasyonan sa lungsod sa Shaton, mga higala. K5 News FM 94.5 Shaton. Okay, so alas 3:17 na this program, by the way. Ito ang programa, hatod ka na ito sa itong Power Trio. No? Ito ang MITC, D3Bio, and of course, Clinica DTX 500. No? Power Trio to boost pagkusog sa itong immune system, mga higala. Para pirming kusgan, mga higala. No? Kinahanglan ko na ito, supplementuan ang ito ang panglawas o food supplement, no? Para pirming piskay, mga higala. Okay? So, sa mga ka-birthday karang pizza 18 na rin bulan sa Agosto 2026, no? Happy, happy, happy birthday. Sa mga ka-mansaray, happy, happy mansaray! Naot pa nga daghang mansaray nga maabot sa inyohang kinabuhi. Antod makakaplag mo sa ginaingon nila nga forever. Forever. Sige. And of course, ato may gala from Sambonggita, may hapon. Welcome ninyo diha. Tanan, may pagpangapin ninyo diha. Ay, naot nga na amo sa kapiskay nga panglawas diha. Okay, kaayo. Ay, magkalimot og inom sa ato ang power food supplement. No? Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Okay kay na doy. Sige, itong gikuan. Ito ang pailaila ninyo karon. Ito ang guest, mga higala. Kinakusgan ni mga higala. Diri sa lungsod sa Shaton. No? Kaning usaan eh, membro ni siya sa A4. O niya, kaning usap pod mo ni siya heart trap pod sa sumaliring. Kung mingon tang heart trap, mga gala, unsa may nas inyong huna-huna? Abi ka mo, ikaw, Jason, kung heart trap ang isgutan, unsa may naas pinakauna nga mugawas imong huna-huna?
2: Kung pinakauna heart trap?
0: Kusga, gaon ba na? Gaon. Sige, sige, oh, kusga. Heart trap, oh, heart trap.
2: Ako na siya, kanang meaning, ana, di ba,
0: heart trap.
2: Oh. Trap, dili, trap.
0: Trap. Heart trap. Unsa sa may kuan? Unsa sa may naa mo solidize imong una-hunaan ng heart trap ka ng gwapo. Di ba?
2: Kuan, ng heart. Kanang heart niya...
0: Heart trap! Ito.
2: Ang musulod sa, there is imong kasing-kasing.
0: Di, una-huna ba? Una-huna. Pag mugawas ang word nga heart trap, unsa sa'y nasa imong una-huna? Meaning, gwapo.
2: Tisoy.
0: Tisoy, o ka na?
2: Tisoy,
0: una siya. Kinsa man ang tisoy, kanang heart trap di sumaliring.
2: Si Julian Talan.
3: Los Julian.
0: Heart trap. Grabe yung heart trap yun ha. Sige. Uy, si Edmund. Galanto ko rin. I-shoutout sa ninyo si Edmund. Lan, ikaw lan. I-shoutout si Edmund.
4: Shoutout ni mo.
0: Gaw.
4: Edmund Putalan. Gaw. Shoutout.
0: Bigi. Usay, gikuan nga na among kuno to'y... Usa ta, ga-practice siya?
4: O, oh, ga-practice siya. Kanyang... Usa ka semana niya practice
0: sa semana. Ah. Pila man
4: pang ayan. Ni palit sag mic.
0: Ni palit og mic.
4: Oh, ni palit sag mic dayong para.
0: Kisa ni palit
4: si Edmund.
0: Si Edmund ang ni palit og mic.
4: Ni palit sag mic.
0: Tangtangaran ng kuan, tangtangaran ng mic na para ka gusto ka. Di tay pakilid ra son.
4: Ni palit sag mic
0: si
4: Edmund Talan si Agaw para diri sa radio.
1: Kala!
4: Silbi, ka nang...
0: Kuya, oi. Kay ga-practice siya.
4: Tulog ka kanta, balo po, dua kasi man na niyang practice dua para diri sa radio.
0: Oh, para...
4: Ang kaso lang, busy siya. Wasa yung time.
0: Pero, basin karon si Manahuna, no?
4: Sunod. Niyo siya nga, sunod si Manahuna daw.
0: Grabe, guys. Imagino ninyo, ha? Gipalitan kong microphone.
4: Chat mic.
0: Para mo kanta rago diri sa to ang radyo di matabang.
4: Pagpalit ko niyang mic, pagka hapon gabi daw ay ka-practice yung kanta.
0: Ga-practice yung kanta. Uska si mana.
4: Uska si mana.
0: Kana.
4: Uska kanta. Uska si mana.
0: Kana di matabang ni boss Edmond, ha? So, ga-practice siya. Siguro, di as ilang tindahan, ga-kanta-kanta po siguro to, no? Si boss Edmond. Sige, anyway, before tamo proceed, mga greetings sa ninyo. Sige, lad.
4: Okay, ako siyang gi-shoutout ako mga kauban. Si Antoy Lerio, boss amo manager.
0: Antoy, dapogi, heart trap.
4: Among cashier si Ma'am Juby.
0: Ma'am Juby.
4: Guapa.
0: Si John Pio.
4: Si John John. Og sa ako mga galon.
0: Si Alim, Alim.
4: Oh, Alim, Alim Camacho.
0: Heart trap.
4: The heart trap boy. Pahugupot.
0: Okay. Sa sumaliring yung masakop din na.
4: Sa akong mga asa ko pa sumaliring ako mga putalan family. Og si Kikin Fernandez, shout out. Og ako mga kasilinganan og sa Tik Paminaw.
0: Anas Antoy og gilimugmug ra man ang usa ka case nga Red Horse ni Julian Dre. Tora!
4: Og shout out og
0: gilimugmug ra.
4: Og shout out ko ba? Boss Alvin Garcia Inopia, shout out mo boss. Og si Boss Engineer Carlo.
0: Oh, Engineer Carlo. Oh,
4: from K-Pipe sa Mugita. Og sa Pulo ka barangay.
0: Uy, may ginamaydi ba si Carlo?
4: So, mo lagi?
0: Kamong duha, okay, ginamaydi mo?
4: May maydi.
5: Ginamaydi ni Carlo. Tagakon mo doon,
0: no? May mga mungutan na Carlo. Hindi, si Pilonido. Lupig mo Pilonido. May ginamaydi. Bisig dili niya, uyab, gimaydi. Pero gibirahan mo ana siya pinakauna nga comment sa tong Facebook live. Ana siya nga naana ang duha ka halas.
6: Okay kayo.
0: Pilonido na ha.
4: Shout out nimo boss Pilonido imit.
0: Halas.
4: Ang pinaka number 1 halas.
0: Ito sa pagritos Jason Pod ha? Sige son. Muna siya Jason pa ira guys ha.
4: Hapon.
0: Nanguyab ning Yangkoy guys. Nanguyab na siyang Yangkoy unya kay gidala-dala siya kabir nga. Abi niyag madala o abi niyag mapasugot niya si Yangkoy sa kabir nga ba. sige, son.
7: Mayong hapon nimo diha. Og ila ba sa atong mga kahigala diha sa 1K5 Dumaguete, sa Bugita, tibuok Negros. Og Tibuok Island, Negros Region. Og ilabi na sa atong mga kuan diha diri sa lungsod sa Shaton. Pila ka barangay diri? Mga 26.
0: Uy, si John Rinas Plaza karun. Gadit-dit.
7: May hapon ni kuan sa atong mga higala si Felcon Sabiron. May hapon diha, sir. Og labi na ni Makoy. Julan sa tanang mga listeners sa Shaton. Og ilabay na sa atong mga kwan diha, bay.
0: Coming na ko diha. Anis Janry daw.
7: Oh, sige.
0: Janry ka nang.
7: Oh. Padali kwan. Pagdala kwan diyan, haling snack.
0: Kay grabe yung ramo kag nape. Gapakuyot kag kwarta.
7: Siyempre, kay wala tayo sa panggutom. Mga alas 3 mo. Oras na alas 3. Irong hapuna. O mag-uban-uban ka na itong tanan diri sa P5. Sa Shato, 94.5. Diri na po ta, mag-ubanay. Sa mang takna ing oras
0: kahapon sa kahapon kung naminaw mo kahapon si Princess gapahungaw sa iyang ibati di ba gapahungaw siya siyang ibati karon siya. Karon nga kahaponon si DJ Janry na pod mo pahungaw magiyahay ra silag pahungaw. So DJ Janry coming na ko diha karon guys
7: umalas Janry pagdala bitaw ko diyan nang ma istimote mo
0: man ni siya karon kay mo pahungaw pod.
7: May open sa atong mga kwande Max. Wala ka bantig lagi. Pangaton ko unsaon man busy man.
0: Busy pa man. Johnny Boy.
7: Oh, Johnny dia, Johnny House, mayong hapon ni mo diha. Ha. Og pohon ragod maka lugar ko diha.
0: Kana ragod mi diha jan, matik na nang manok jan.
7: Kana ko diha. Kung dili ra kamo tago, pakita pod gay. Alam na ko.
0: Grabe yo. Ah sige. Ay shout out ni Antoy, Anas Antoy oh. Gili isa. Mooni, mooni akong amigo nga walay uyab, walay kabit, pero minyo na. Tuara! Usa mo ron. Walay uyab, walay kabit, pero si? Minyo na. Unsa may pasabot aron? Tayo'y nalilibugan dyan. sige, unsa may pasabot aron? Walay uyab, walay kabit, pero minyo. Ikaw masiguro gipasabtan na nila, no? Chatat ni Russell Kiyo galantaw karon mga guwapo pirting guwapo haras purya buyag way daw tang hanging na minaw. Oh, di tayo. Ah sige. Shoutout ni Boss Tata Ehe. Shoutout.
4: Shoutout Tata Ehe. Mayong hapon.
0: Karon nakabalik naman. Shoutout sa akong papa Nining Ningboy Ehe. Diya sa may pilapil ag sa tanang namina. Boss Tata, shoutout ni Uncle Ningboy Ehe from pilapil. Minaw sila karon ha. Sige, kana kay ni Anha si Jason Boss tudloy nagpaninguha. Ah, di naman ni still tudloan. Just Bigson naman ron.
4: Mr. Bigson naman ron.
0: Katawan mo ra silo. Pagingon nga guwapo. Purya buyag way. Daw tang hanging na minaw. Okay tayo. Sige. Paring Alvin, shoutout pre. Ay, September 15. Ha? Pakalibro ka na lan? 15? Sure ba?
4: Matik.
0: Matik ka diyan.
4: Matik na.
0: Ana Garcia Inopia, shoutout Ana.
4: Si... Shoutout ma'am, Ana Garcia Inopia.
0: Shoutout ni... Miyeng, to ara, ana siya, to ara. Gauliyap akong tiril nakita anang mga guwapo. Oy, usa nang. Cordapia Tulibag Vlogs, good afternoon. Shout out ako ga birthday garon Judy Ann Perolino at Dao Katikugan sila. Oy, happy happy birthday.
4: Hey, happy birthday, Ma'am Judy Ann.
0: Judy Ann Perolino, happy Perolino. Birthday.
4: Happy happy birthday. More birthday to come.
0: More birthday. Sige, shoutout po ni Boss Giovanni Reno, ang first lady ni Miying. Ay, si Miying din ang first lady. Niya, si Giovanni, ah.
1: Giovanni kinun?
0: Ah, Giovanni, ah. Biya sa may Carmel. Oh, kita kon Giovanni ba? Ah, kita kon Giovanni. Pag ma chicks nang mulabang kay Abdik.
7: Madili, chicks na eh.
0: Madili, kita, chicks. Dili mo tindog. Shoutout mo, Giovanni.
7: Giovanni, kidon. Lab. Barangay Quatro mo na, no?
0: Ay, Quatro. Yeah. Boss Giovanni.
7: Di mo tawag. Nakita mi ganina bitaw. Asa yung buntag? May kong, boss, nang nay mula bang on. Wala ko niya tagda. Kay Gano. Di man, di man.
0: Laki man, laki.
7: Ano babae?
0: Sure ba na, Jason, ha?
7: Sure, kaya.
0: Naminaw ra ba ni Uya? Bante ka ni, bro.
7: Isang naminaw. Isang naminaw pa. Dalaga pa diha. Ay, wa, na-abdi kayo.
0: Abdi kayo.
7: Listo pa.
0: Listo.
7: Listo kayo. Dalagan.
0: Ate ka, Giovanni. Wala bang Noel Sanchez. Shout out mo diyan, sir. No? Kabalo na silang Jason og si Julan mo ismiring hoy. Gika ni Russell Kiyo. Kabalo ba mo mo kuan? Mo ismiring hoy doha. Saan na ismiring hoy doy? Sige. Edmund Potalan, shout out. Undi ras, Edmund.
4: Edmund, shout out mon. Basod makaari ka mon.
0: Naasya Pacifica. Shout out mo din na, no? Edmund Futalan. Shout out to April Ann Inopia. Thanks sa pagbasa. Shout out sa ko baby girl. Ika ni Anna Garcia Inopia. Ann, magkita ta next month, Ann. Mga anak media sa inyo, Ann. Andami si Jason og si Julan Anya Pohon og Chapstick.
7: Amo okay. Sa atong kuan diha si Miyeng. Munay akong giingon nimo diha, ma'am. Kung kuan galing, adin kuan man nang dili man itinulay.
0: Taro nga Jason, wala, naminaw ng uyab. What? May galing.
7: Kuan mo?
0: Sige, unsa to?
7: Halas.
0: Kung madalaga, kusog.
7: Kung madalaga, kusog mo. Tindog. Ipalabang sa... Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Bantay ka, Giovanni, ha? Kasi ito,
7: unsa na itawag ka ng nas...
0: Pero dili dalaga.
7: Dili dalaga. Ay, iya.
0: Pedestrian. Pedestrian.
7: Iya na lang. Taon.
0: Alang taon
7: na. Kung dalaga, oh. Tindog pas listo.
0: Batay. Shout out din ni Auntie Tessie na mino karon diya sa may barangay uno. Ano siya nga, nalingaw ko na siya kagahapon. Ano? Niya karon mas malingaw ka ni kay duha nakahalas ding di ate. Auntie Tessie. Shout out, ante. No? Namalit sila DTX Coffee kaniya sa Mara. No? Ay, katong ganahan mo pala ito, DTX Coffee Mix. You can visit our Hamara Herbal Product Center. No? Ganahan ko ni Jason kay naasaniwang ang ducks. Di ka ni Russell. Unsay ducks pasabot? Unsa na? Pato? Pato? Pato tuya. Sige, isample ninyo ang isming lukoton jud nako ng highway niya Jison. Na? Uyab ni ha. Sige. Karon na atay guest karon mga gala si Jason og si Jolan niya. Ganan.
7: May hapon dia. Ming te bitaw komedya ra na. May hapon ra nimo di.
0: Komedya bantay gud ka. Abtik deg chicks ha.
7: May hapon dia Giovanni og si Mieng. Kada sa magsak pamukuan ma'am, pakasala mo ma'am.
0: Hindi na para maganap ng peace. Kumbati kay ni mga halas karon o halas genre. Kani genre mapahungaw ni Ron ato ning taga-aglugway unya ha. Samtang wala pa genre, kanahanglan na may kantang duha tagsa-tagsa. Kisay una ninyo duha. Ha? Dili, sabot mo. Kinahanglan man na ay kanta, basta na din he. Sige. Saban? Il Mundo? Saban? Title? Ha?
1: Incomplete.
0: Incomplete. Oh my God. Jolan o na. Si Jolan. Then si Jason. Unsa man yung katahong Jason ani man. May ganyan mga kantang Jason. Mga karaan man yung mga birada ani. Mga katong mga Rens Birano. Papagaw man. Papagaw.
6: Kapag ang puso.
0: Muna yung ka Jason.
6: Kapag ang puso.
0: Sige, ikaw na lang ha. Incomplete song from Backstreet Boys. Okay, dara. Backstreet Boys, Incomplete. Sige, ladies and gentlemen.
7: Okay.
0: Jolene.

0: Oh, agak selamat.
1: Eh, murah man lagi original.
2: Rasi lo, nas rasi lo. Dili na ko magbinayot.
1: Nakadungog siya ng imong kantalan. Ah, di matabang ni Russell. Ah, sara. May gusto
2: ka ba sa akin ipakita? Noriko, please. Pa-brown out to. Oh, tuara.
3: Ayay! Para!
2: Ako pa-brown out to. Ug ako pa ni Julan ng gasolina raunta kas imaba. Oh. Sir, ma-brown out jud gururon ang station. Ma'am Jane, shoutout Ma'am Jane.
4: Karbihan, dagang mga basher.
5: Ma'am Jane?
4: No, dagang basher dari. Nga nung muhilak man, Noel Sanchez. O, tara.
2: Bro, Jeep is to Monte. Bana tirada.
4: Oh. Shoutout ninyo, ha?
2: O, diya pa dari, o. Basog mo brown out, gikang miying. Sige. Grabe, ha? Mo, saan eh? Muabang guro ko anig video kihan si pohon kay Alvin. Mayman kaayo mo kanta jul o kana pre anda mo video kay pre kay kabalo ka kaning mga halas pre may kay mga anta pre
5: hulog tapang dili hulog hulog ba
2: oh nako igagaw diya sa Bonggita pre ilang lang riya pre nas Arellano pre kato gigamit ninyo katong ni anak ko nga naay video kay kato okay to ilang bang kuan ilang poll oh diya sa may Arellano oh. Kaya na. Kay manganta man ko ni mga halas pre.
5: Mga po ni Juan Mark Robinson Lagos.
2: Mark Robinson.
5: Sa Lagos.
2: Atong dado si Mark Robinson.
5: Kana si Mark Robinson.
2: Halas
5: na halas siya. Nasay pa ka Juan. Murag same rang genre.
2: Genre.
5: Dili nagdisiplina lang genre. Kasi genre, loyal ba genre. Si Mark Robinson di mo to may paka loyal pre.
2: Anas baby, oh. Sakit sa dalunggan. Ay, birahan mo. Iksoning Alvin. Oh, si Bibi.
5: Bibi.
2: Angeline. Oh, Anas, sakit sa dalunggan. Dalaga, gihapon po yan.
5: Pila yung mga edad, ane?
2: Eh. Halasa. Alangan. Pre, bagi pa mo, Alvin.
5: Sina kung makakiri mo, Boss Alvin.
2: Sa di mo agi. Iksoon mo na.
5: Bisa na.
2: Bisa na. Dili ba na? Mangod ni paring Alvin.
5: Pero dito ka.
2: Pero kung anak ang paring Alvin, goods naman ka ato. Kay halas, aw halas.
5: Dili ko paking Alvin dito sa iyang ginikanan.
2: Kay ginikanan mangod igsuon.
5: Dili ko paking Alvin kay munay gingon nga. Siya may mudot-duot.
2: Siya mudot-duot nga mutabang man ni mo. Kanang mga halas magtabangay man na. Gusto ko
6: sa akin pa. Chatto de kong Ma'am Mary Joy M. Una po'y maayong hapon DJ, shoutout ko diya from KM44. Shoutout mo ma'am and maayong hapon.
2: Paapilon ako sila og Macho Papa next year diri sa panligiran. Uy, Russell! Apil mo doa. Next year pa man. Uy, igo pa, Macho Papa.
5: Usay liver. Sabing Mark Robinson, usay liver.
2: Lever. Kukuk rajud ka Jason. Oh, kukuk kuno ka anang Angeline. Tara. Angeline, kukuk kuno ka son. Agi sa nako Jason usa sa manghud. Tuara. Dili kinahanglan mo kuno Jason, magi sa.
5: Dili bagod nang kung moagi pas sa dili sa ginikanan man ani man pwede sa god zone.
2: Oh, dili pwede ginikanan kung kapasar ko sa ginikanan.
5: Si Alvin.
2: Ang iyang mama kay si Mama Josephine.
5: Iya papa.
2: Si Papa Abilino. Magkita imorong ko next month, September. Nya. Basin taman rakadiris Facebook live. Moagi siya sana sa kabus Alvin meaning iya sa uyabon si Alvin. Ikang Vixen naman ron. Sige. B, ang ganin na lang, B, kay kuan man, si Jason, murag nang rusunada mga po si Jason ni mo, B. Napaman siya sa kakanta diri. Ito, pagkantaon niya, ikaw na lang po yung rating din na Angeline, ha? Salamat ninyo, gikang Russell, salamat ninyo na wala akong problema, nalingaw ko karun, eh.
6: Okay. D-Max, shoutout din ko na, Madam Yanko on the floor, mayong hapon ni mo. Ma'am, yang ko na floor? Shout out? from Napakaw.
1: Napakaw, no? Genre, malukop na laman o pangandak si Jason. Oh, ano niya, dari genre, humana mong programa dyan. Mani ko na siya, o niya kay, umani siya alas 4:30, mamauli na ta. Sige, B, ikaw ma, si Angeline, na minaw karon ang lantaw, ikaw na lang po judge B sa iyang nga kanta kung kapasarban niya ni mo, ha? Bantay man niya na Jason og dili nakatingog niya pag naa ko dito. Na! Nah, sige, kanta saan, dali.
5: Unsa ba yung katawan? Nang...
1: Gano, ako'y pangutan na niyo. Ari. Gina. Kanang magugmas Angeline, ha? Manghodong Alvin. Kanang magugma, kanang mukilig siya. Sige. Kanang gugma-gugma, so na ayaw po na ng mga maksurban. Ayuha, Jason, gikang Russell, oh. Na, Abiba, Abiba sa Russell, oh. Ben, I'm going to Napakaw Shuttle.
5: Sa tanang naminaw, unsay akong kantahon, ha mo yung request.
1: Oh, ay, katala, oh. Pagkakarito. Dali, kanang ganani mo? Kanang naong kuan, love song? Ako'y pili. Ganahan ko ng love song. Kanang mga TJ Monterde nga song. Okay. TJ Monterde nga song. Katong mga... sorry, mga TJ Monterde. Dating tayo, kabalo baka na?
5: May hapon diyan ni Juan. Ala Floor from sa to? Barangay sa Napakaw. Barangay Napakaw. Adi, Napakaw, Manila. Ano, may gas station. Yeah.
1: Sige, soon. Sa man? Ikaw at ako. Dating tayo. Puhon. Kung siya man. Good afternoon, DJ from Maladpad. Rio Ilyurig, I love you, babe. Tara. Maghintay ka lamang by Ted Ito. Agi kang Bigson naman ron.
5: Na, Dre. Salamat kayo sa imong pag-request. Kalimog bitaw ko sa pagbitaw.
1: Jason, kantahan ng butiti. Tara. Ted Ito muna, no? Ted Ito. Sige. Kay tagal akong request, Jason. Na, kuha na. Na. Mangita ko diri maring. Gikang Jan Ring. Okay, ito i-prepare. Ay, sa mga birthday karon ay magka-ula og send sa inyong mga birthday greetings, mga higala, no? We are welcome. You are welcome. We are welcome. You are welcome to kuan, send your shoutouts, greetings, and of course, inyong mga requests na rin, no? Shoutout din sa may Chantal Store. Shoutout ni Madam Annalie, Madam Heidi, di sa may Chantal Store. And Madam, Sir Richie, mga higala, no? Tapad sa may in and diya sa may Shaton Public Market na diya sila nahimutang higala. Okay? So, ready na ka, son?
5: Ready na.
1: Ready na?
5: Oo.
1: Angeline, ikaw na yung mag-judge,
5: ready
1: Angeline.
5: Sa, ladies and gentlemen, mayong hapon diya.
1: Ready na, mi son. Shout out ni Lola Andrea Kitay. Galantaw karon. Pinakagwapa nga lola na ko.
5: Kitay?
1: Kita ko anang Jason sa kilometer 44. Grabe ka, guwapo, purya buyag.
5: Uy.
1: Grabe makasmile, makatunaw kuno kagikang Mary Joy Unapoy. Okay. Ladies and gentlemen, Jason Vlogger the song, Maghintay Ka Lamang. Pasage na, Maghintay Ka Lamang. I love you soon. Mahal na mahal kita. Gikang Russell. Tora.
5: Tora.

0: Anas Bustata, son nga, kuan, inyong mic nang may diferensya, DJ. Gabi, guba nang mic daway. Katong mga gipangandakan ni Jason, maghintay ka lamang o kanos siya maninguha. Tuara! Ika ni boss Mark Robinson Lagos, no? Son, kasabot ko na, saan ni? Naa kay problema kay tao ra ba yata? Burahan kang Russell. Burag guba mang jud ang mic diha. Bah, ilisin na. Oh, ipailisan ko na. Okay ra magud mo mic. Francis Lynn Lastimoso, mga hapon. Pilyonido imit, basog mo ulan. sige. Alright guys, alas 3:51. And of course, mga hapon ay ni Boss Arman, no? Ariya sa may SES services mga igala. Ano katong nagganahan mo paayo og mga electronic devices? Pa cellphone man, laptop, you can visit SES services na dira sa may Progreso Street, Poblacion 1 at bang sa may karaan nga 7-11 mga igala. Katong na ay mga alalutan gani at bang plaza na diha nga linya. SES services unya. Gabligya pud sila SIM cards, Bluetooth speaker ug uban pa. Mga cellphone accessories. Shoutout ni Madam Ana Flor Ianco. Oh, may ko nagtingog so no ni palakpak man siya. Sige, alas 3:52 sa tong oras. Mo commercial sa mi guys ha. Unya, balik mi later. Unya, hopefully mo umbos genre. Ito ang paminatiyon gyud mga higala og unsa gyud ang iyang gipahungaw. Ngadto ni Princess pero karon bitaw son kuan gyapon siya gagamit gyapon siya number nga 24. 24 kay anang 24 mo man ay number nga gakauyab silang Princess. Mo na siya.
1: Sa 24.
0: Chinese New Year. Ikaw 24 man ka?
1: Dili.
0: Ano sa ka?
1: 17 to.
0: 17? Di, nagkauyab sila balik. Di ba? Pagkauyab nila 17, di niya, wa man to kabutos ka adlaw, 19 hours raman to.
2: Okay kayo!
0: 19 hours, din gabulag sila, din gabalik, tabut sila og 24. Anong, kuan, good. Love 24 gud ang ilahang tawag na gud ato kay love ila tawag na niya nagkauyab sila og 24 yeah. Nga love 24 problema ra gyud kay narungsen man. Okay, problema dapat dili gud marungsen kay malahig tatanan boys. Sige, oras alas 3:53 mga igala. Balik mi later ha. Balik mi unya. Hopefully mabalik kanang naa si DJ John Ray later sa tong pagbalik. Okay? I got your song kapag tumibok ang puso. Oh! K5 Music FM and you're on the afternoon show. Stand by sa itong pagbalik. Our number is still open. Abre atong linya sa itong pagbalik. Now you can call after sa commercial. No? 0955-335-7151. K5 Music FM, mga hapon.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommend. Sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C of Alkaline, the vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyag.

0: Eskwelahanan sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula ka lang.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
4: Hamara Herbal Products Center.
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center.
5: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw imis ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: Yanti Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Feel the beat.

0: there, that was Elias, my galang, with the song Bayali Dere Sabak Dere. All right, here at your favorite radio station, this is K5 News FM 94.5 Shaton. Again, live po ta karon madungog dira sa tuang sister station from 107.1, kauban si Engineer Carlo, mga galang. Ayan, nagyapunta dere mga guests ato ang duha ka mga loyal kaing mga hala sa Shaton. Andre si Jason og si Jolan, mga igala. Okay? Oras, guys, alas 4:10 na. And pangbasahan, kalanto ka sa mga comments live son. Katong mga atong ID alam pud tagbasaan na, tagakabangahan na siya lan. Oh, alain talan. Unya kana pong naay giturn over dere, guys. Nakit-an siya ni Jason kaning niong yabi murag sa kuan na, asa na nga yabi man? Honda nang nakabutang.
1: Sa
0: Mike.
1: Ning yabe, nakit dito man sa datag ng guro napit
0: ni. Datag nimo nakitaan?
1: O dayon, gikuan eh nang gihatag ra pud nay nakakitaan ni sa tagadatag diri pa. Hatag na ko kay kisa itag ani kay ni pare diri sa radyo ang kon ani scooter sa scooter.
0: Mura scooter Honda.
1: Click guro or bit.
0: Oh my god.
1: Siya ang color ani.
0: Pero murag bay ang tag-iason kay nay heart man.
1: Kani. Adi basin.
0: Murag bay.
1: Nasay usa ni Santo Dino nilan. Nasa atong usa akong ginapost sa nas Facebook sa akong account.
0: Okay. Yeah, naputay ID diri guys nga nasulod sa pitaka. Nga kani basin importante kay na siya si tagakabangahan
2: na. Okay, no? From tagakabangahan, no, sa mga sakop sa Makabingil will Winifredo Finsan from Kabungan sa Negros Oriental.
0: Winifredo?
2: Oh, Winifredo.
0: Okay.
2: Naay mong pitaka diri sa
0: K5
2: FM Shaton, palihog ra ari diri.
0: Ko alang diri sir kay na kuan. Importante ni siya murag pila na ka IDs ni mo
2: dinha. Naay mo mga ID importante man kay ni.
0: Unsa na nga ID imo ikwitan lang?
2: Kuan na senior citizen.
0: Senior citizen ID.
2: Na po sa voter's ID po.
0: Importante kayo na.
2: Importante kayo na sir. Oh, sa mga nakailang ko ano sa tagakabangas sa na mga kaprintihan Makabingil Winifredo Pinsan. Kung kabangahan, ari-ara diri sa K5 News FM. Shaton.
0: Ani alang diri mo kuan sir.
2: Ang kanya naras sila gasoline station, charger gasoline station. Painon siya sa Justo, Barangay 2. Akong usbon. Sa namina ron sa Kabangahan, Barangay Kabangahan. Yung mga sakop. Sa nakailaw, Makabingil, Winifredo Pinsan.
0: Uy, si Boss Ricky, ana siya. Shout out sa mga halas nga guest ni mo DJ, mga pugi. Oh. lahi man, gibali man niya. Pigo. Pigo ng mga halas. Unya, baliho ng pugi, pigo. Sige, shoutout Boss Ricky diya sa may salag. No? Power kita diya sa lag, Boss Ricky. Boss Ricky Makasilhe. Okay, natay, caller na dito sa Picas Linya. Nanawag man nito rin. Ito ang tubagon, 8090. Hello, may hapon!
3: Hello, may hapon.
0: Hi, may hapon. Kinsa ni?
3: Si Mama
0: Jinilin dahin ni. Mama Jinilin! Mama Jinilin ong Jema. Shout out Mama Jinilin. Asa ka ron te? Asa ka nanawag?
3: Nakag-Valencia.
0: No? Na-Jason dari te oh. Na-Jason eh. Guess siya dari sa to ah. Sige.
3: Ah! Nang. Pwede pa kantahon na
0: siya sa Jolan? Oman na? Ni kanta na dire.
3: Kailangan sa ilang kanta kaniya.
0: Na dire. Si Jason nangandak gihapon siyang G-Mat eh.
3: Kalayon lang.
0: Nangandak gihapon siya. Pero gawala talaga siya hapon siya sa tamang panahon. Ano siya dire.
3: Gani.
0: Pero mag-ago siya naka-istorya siguro ni Jason. Tiwa at akabalo. No, ni-change topic na siya, te. Hahaha. Jason, chat, na tay color oh. Jason yata, Jason na no.
1: Oh. Hapon diha te.
3: Hapon pod.
1: Unsay ka, unsay atong kalaki. Mar Japon.
0: Ido sun.
1: Asa makaron na sa kwan sa asa ni?
0: Na. Ingna dayon
1: nga. Valencia.
0: Oh, na sa Valencia. So no nya ingna dayon nga pwede hang iuon ang kamot sa iyong bata te. Aguy, aguy, aguy, aguy, aguy, aguy. Dili pa pwede te no, di pa pwede. Sa tamang panahon ra gyud. Ah, sige. Tay naka-igrit. Naka-igrit sa Barangay 4. Kandus.
3: Di ako sa akin itakong magulang si Manang Berta, then si Manoy Miguel, then this one po, this Balatikan.
0: Balatikan? Asa na rapid ng Balatikan, man?
3: Pahing mag Mantikil.
0: Mantikil. Sityo na diha. Te, di dyan na
3: din?
0: Di ko sweet. Tagasaton ko ba niya? Di ko sweet o diha. Balatikan, Mantikil.
3: O, si Kwan, siya nang sakop sa Kwan, siya proper na mo Apuloy.
0: Ah, okay. Sige, shoutout. Itong mga sakop niyo mo di ate.
3: Tapos ko, Balasabas family. Tapos, Palomar family. O sa akong mahal sa buhay.
0: Charot! mahal sa buhay nga si...
3: JR.
0: JR. Kana ra bagong mga JRT kay mga loving kay na sila ti unya chada kay mga ngalan.
3: Alam ko na mo na ituloy kasi sasabihin mo halas.
0: Pero kasi ngalan sa imuhang kwan, imuhang may one and only. Ngalan kanang kanang tinuod ngalan.
3: My secret.
0: Oh, nagiginayin ko na ako nga. Kaya mga GR, mga loving na sila. O niya, mga tsada kaig ngalan. Mga GR, mga ancient o mga ngalan. Ito, sige te. Thank you, Katie, ha? Yeah, amping mo diha sa may Valencia City. Nawag ka rin, guys. Valencia City, Valencia. Jem, amping Jem. Amping po kang Jason, Jem. Ayag kumpiyansa ang Jason.
3: Jason
0: na nag-amping. Amping Jason, no? Sige. Salamat kayo, Madam Jeneline. Ang igalan, from Valencia. Negros Oriental. Nanawag siya karon. Jason, ikaw na son. Ganun, murag na kalma naman ka rin ha. Nawag organismo, Mama Jeneline. Pagpatuli o sa son, o gikang big son. Tara. Tirahan naman ko na ni son. Unsa naman eh. Pagmama po dong Jason para advance ba na? Gika ni Madam Anna Floor.
1: Anna Floor, dili pwede anang... Oh, depende. Kasi
0: dili pwede, pwede man.
1: Diba? Oh. Depende kung magka... Kung ano, yun? Dili ka sure nga, sila ba?
0: Sila? Kamu? Ano? Dili ko sure nga sila, pero kami. Ano, unta? Oh. Ano nga si Madam Anna Floor nga... Kung ano, kanang... Pagmama na.
1: Pagmama, usin pagmama.
0: Shout out ko ni Jolan o gusto kang gi-accept. O tora! Ngano, nang-add ni sila ikay? Wala na, bulgaranay na. Shout out son. Shout out plan. Kay shout para gi-accept.
2: Shout out mo, Mikay. Ang hapon.
0: I-accept na ikay.
2: I-accept ang minkahan. Diyan rin si Balin.
0: Ay kumpiyansa ong Balin.
2: Ay kumpiyansa ong Balin mamikay kay halas ng dako.
0: Ang sa'yo tinod ngala ni Valen Paira?
2: Valentino.
0: Valentino.
2: Paira.
0: Natawo ni siya o February 14.
2: Sa English pa, Valentine's.
0: Biyag ngala no, niya, gi... Para
2: sa Tagalog pa, Valentino.
0: Binatanon, Valen. Pero... February 14.
1: Si?
0: Valentino.
1: Isang natawag...
0: Si Balin.
1: Si Balin.
0: Paira, o. Parente ni mo, gaw.
1: Dili. Nakatawa siya.
0: Imong 500. Imong 500, gaw.
1: Ang ini ko, 500, ya. Hatod lamon. Natrap na lamon. Natrap.
0: Natrapik.
1: Trapik man, gaw. Ano niya, po?
0: Gaplano rabagod sila, o. Kung sa'yo pa, malit na, gaihap na sila.
1: Gaihap na mi dire, gaw. Kung, kana imong 500, gaw. Murag trap na trap man.
0: Alright, sige, oras guys, alas 4:20 na. Ay, ato may gala dira sa may kuwain. Series terminal sila ni boss Sir Bert Makati giving up on niya sir. Ito ang mga maintenance ng mga guwapa o mga guwapo. Sige, sharap. No, si Janry Ugart na Janry Bay. Ano siya, shout out sa to you, Angel. Na! Ikay, Gart, siyang ikay. Grabe, yun ang tao, una dira speakers, Janry. Genre pahantoy makapanas.
1: Nas live?
0: Oh, nas live. Oh. Tawa, basa. Ano basta mag-English nas genre na in love na siya.
2: Ah, sige. From genre pahantoy makapanas, shout out to you, Angel.
0: Na, dingnay, masay nakabutang sunod.
2: Heart.
0: Na.
2: Kaya may binabalak.
0: Oh, wala, may binabalak.
2: May binabalak.
0: Genre. Kana genre talaga sara na mo reply o comment there is live. Pag mo reply na siya, maningwa na siyang ikay.
2: Matik.
0: Matik na.
2: Matik.
0: Nya na by heart. Natawa. Na heart. Talaga sara na mubutang og heart. Basta bye. Basta bye. Good. Kinsa to imong last day ganiha Jason vlog na ka-white nga babayi. To ara. Ah, si Vika. Na, aha. Sa Mantikil, siya tong expansion sa native trees plantation ni Tatay Iti Rene Vendiola. Sabi ni? Bossa? Wala ko kabalo. Puro tawal. Ako wala na biksan. Ala ikay. Ah, after aning program ikay na. Chat ni mo na si kuan, Janry Pantoy makapanas ikay. Ah, wai siguro maninguha na ni mo ikay mga pila ka days gikan karon. Di ba? Oh. Takong chance mo, girl. Kaya ulit ako pagdalaga, di ba? Oh, si Jason. Ah, si Jason. Si Janry, ulit ako. Si Ikay, dalaga. Wala, wala, guy. Wala babag sa panaghigugma ay kung magkasabot mang galing. Basta, kanan lagi. Timailan akong Janry, bitaw. Si DJ Janry. Basta, in love kay na siya, mag-kuan na siya. Mag-English. O niya, mag-heart.
1: Oh. English nga means English. Na English.
0: Mga English na siya.
1: Mga means English. Ano sa may English na yung history mga love? Love true?
0: Sige. We have 7 minutes ka ng ayaw kumpiyansang genre. Ha ha ha. O tara. Inyong mga greetings din na. Wala tayo igong panahon.
1: Salamat sa itong panuban ining kahaponon. Dili naman tataman ang takna ng oras alas 4. Mambing na kanunay kay ang panahon ron. Kuan biya? Ang alanganin, pero dili yung alanganin na kuan good. Dagan salamat o sa K5 ang Drisha Shato 94.5 o amping kanunay.
0: Yang kuy, igrit si yang kuy, naminaw ko no. Minaw na sa madam na floor. Naminaw na sila, na silang tindahan, nagilang
2: okay, ka. Ako dahil igrit si ano? Igrit si ma'am yang kuy. O si ma'am on the floor.
0: Ma'am on the floor. Sa minaw sila karoon.
2: Ako sakop, mga Futalan family. Sa ating paminaw, sa Shaton og sa Sambanggita og salamat DJ Max sa pagkuan salamat po Jason Vlog
0: kung naa si Edmond Animo ha Edmond Gato na
2: mayong hapon salamat sa tanan
0: ato abibahan si Edmond Futalan kung maan hitri kay first time in the history first time po niyang if madayon first time niyang maka anang makatingog ba diri sa radyo. So, kinahanglan niya og full support sa mga halas. Kinahanglan na siya kaubang halas, ana. Sige, oras guys. Alas 4:24 na. SES Services Boss Arman, shout out. And of course, dira po sa may Chantal Store. Madam Heidi, Madam Kuan, Madam Anali mga igala. Boss Richie po dira sa may. Na sila yung poultry des data guys, basing ganahan mo mo purchase. Mas barato kung sa poultry mo mo kuan kanang mo purchase mga igala. Okay. Purok dos. Diya sa may datag mga higala. Okay? Sabaga, birthday ka rin. Happy, happy birthday. Uy, happy birthday po ni Auntie Helen. Happy birthday, Auntie. Kimat. Diya sa may barangay uno. Invite ganito kay panihapon ko, no? Happy birthday, te. Sige, oras alas 4:25 na. And wala na tigong nga panahon. Kanya standby sa musunod nga programa El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos mga K5. Salamat sa pagigoyog. This has been your DJ McCoy. Natay guest diri karon. Again, DJ Jason Vlogger. Oh, si DJ Jolan Vlogger. Mga sa to? Mga ka. Salamat and happy Tuesday ka natong tanan. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Our station, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
3: Ang Visio
2: gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
3: Ang Visio
2: gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
3: Masinug.
5: May diabetes ka.
3: Mag PTX 500 na.
5: Ang PTX 500.
3: Adlaw powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
3: Ug de-sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
3: Yeah, epic.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo ka gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa MITC, kay epektibo jud kaayo.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
0: MITC,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum,
9: pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron,
9: nagapanami sang memorya,
0: nagapa-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Serum
0: para sa mas manami nga school performance.
9: Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Pinakabarato nga dito.
12: Sa Shopee, 10% off pa para sa tanan.
11: Oh,
12: sa
13: apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
15: D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Kapalit sa mga butika.
19: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
20: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintis din. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Kevin. Usa ka call center. Adunan ko yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisulay ko o tumar, may tisi. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa may tisi. Garantisado o epektibo gayon.
26: May tisi, ang alkaline ya vitamin C.
25: Mabalit sa mga butika.
26: May tisi, may tisi.
1: Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dakuha akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX, Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix.
4: Mapalaga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog, Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rondan. Dali ra kay kumagkasakit og hilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika!
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5
28: News FM.
18: News FM.
29: Oras, alas 4.40. Pisya!
30: Pisya!
29: Sa kahanginan!
30: Sa kahanginan!
29: Okay, mga siligan, suking tigpaminaw pa rin takaroon sa itong programang El Castigador. Maayong nga pagpaminaw kanunin sa may Imapi General Merchandise. Ilabi na ni Sir Panyong Agustino. Sir, Mama Marilo Agustino, may hapon ninyo niya, Ma'am Sir. Ang ilabi na sa may Junil Clothing, may hapon. O sa Ian si Mike Erwin Anchuna Agustino, may hapon kaninyong tanan niya. Ang ilabi na karon sa may Kukujin Insurance at tubangan sa may LTO, Ma'am Nasi, o si Boss Amay. O sa inyong mga staff, may hapon kaninyong tanan. O sa Tupi Works Garage, gusto mo nga magpapintal sa inyong sakyanan, magpabok mo. Pwede niyo tawagan si Mr. Tupi, ang owner manager sa 0945-133-8088. Manghapon ni mo da, Idol. O sa Mahusay Auto Repair Shop, para Edwin. Da sa may hunob, ang inyong sakinan medyo galingok-lingok na. Wa na mo kasabot. Ato na mo sa Mahusay Auto Repair Shop. Da mismo sa may... da mismo sa may... hunob at tubangan mismo sa may Santo Rosario. Hunob. At tubangan mismo sa gitabok lang, makita ninyo ang Mahusay Auto Repair Shop. Kani, atong isgutan ang kabahin sa gitawag na to sa barangay eleksyon, mga siligan, sukintig pamina. Nadya si Inday Ropa, engineer, ipalihog ko. Dahil, malihog si sir. Ipabasa lang sana ako ng mga mensahe. Kay basig maglami ni rong sa puton ko, malimtan ng mga ato ang mga viewers sa atong live, atong tagaan o pagtagad kay Kapoy Bayapod kayo ang ilang pag-chat text or pagtuslok na ilang cellphone. Kay si Jansi nananghid nga sir, dili sa ko kajote karon sir, kay naami group sa eskwilahan nga na kunoy grupo nila nga ilang gihimo nga kinahanglan ko nung ipasa karon. Ah, sige, wala problema. Basta mananghid lang. Maaming trabahante nga misag absent pool ragyapon ang sweldo. So, pag wala si Jansi, si Inday Rupa among kunon diri. Kaan man sila Jansi? Maaming ka-breaks. Absent gani ko Day Rupa, ikaw basa, ha? Nasabot na ni sila. Alihog lang ko, dahil piskuhan dahil ropa, pagong ligo. Ingat ko dahil na mamisita ni mo dahil, ha? Dahil kinahangla, may mamisita ni mo dahil, muagi sa ako. Di mo agi, wailagbok, bawal sa git, musulod. Pero kayo yung manisit, ha? Ibutan pa mo sa gawas, butangan akong sunga. Bawal ngit-ngit. Sige, Dairo, papalihog ko, Daibe.
0: From Otay Miraflor, good afternoon, Sir Rex, Sir John, CDX Coffee Mix, Lami Kaayo. Shout out ni Joseph, Flory, Maritez Arellano, Ruby Christian, Eileen, Hannah Joy Ibasan, Diday, Ray Salvador, Arnie Malinje, Nonoy Aljun Budloy, Marisa Pilo, Karel, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Iskoy, Jomar Presi, Albert Rose, Romil Boyet, Lailay, Alice Roland, Rene Lawrence Dayupay, Kap Junjun Karinal, mga kagawad, Juliano Seriales, Razel Robio, Valentin Digita, Christine Habel, Cecil Espacio, Angie Mahinay, appointed officials in Barangay Tapukod 2, Tananamino, Soda Serena Yungon, Feng Sir Rex, and Sir Chansey. Kang Daddy K5 News FM, live hook up here at K5 News FM, Sikihor. Kang Mayet, si Gloria Salvador. Hi, maayong hapon, Idol Rex. Shout out to all K5 friends, Joy Ibasan, Madeline Salamurin Hamadron, Maritas Arellano, Maymay Bilinda Baldesco Luardo, Ustrang Nalangpod nga naminaw, salamat sa hubasa, Fran Chansey, and God bless you always, Idol Rex. Kang Brian Humapit Igbos, maayong hapon Sir Rex, watching live diri sa Sitio Gamaw, Barangay Nara, Bayawan City, kusog kaayo ang K5 News FM diri Sir. Ni K5 Mador Flores, maayong hapon Sir Rex, sa KSS leaders in La Castellana Magalion Isabelo, ingon man sa KSS leaders sa Canlaon. Ni Jezina Orsola, paborjil mi ana Sir Aron Bago na pod. Shout out sa pamilya Orsula ug Alin Dahaw ug Juliano ug maayong hapon sa tanan. Ni Amarlito Silorio, maayong hapon Sir Rex, and as well as to Cordelia Cartalia Bulandres. Ni Ray Ramos Daniel, maayong hapon boss sa imong staff watching from Gihulngan, salamat boss. Ni Ryan Marian Sirad Taliedo, maayong hapon Sir Rex, naminaw ni Minimo diri sa Teres ni Teresa Mabangon. K5 Ace Sir Rex, good afternoon. Pwede raba daw i-add si Rufa sa Facebook.
29: Okay. Ay, kaday lang. Ayaw kahawa. Kaya na ko'y pangutanan ni mo. Day Rufa, pareha man tatrabahan tinire. O magkasabot, okay ra. Tumagar ako sa ko pangutanan, ha? Kung ang akong staff maninguha ni mo, okay ra kaday.
0: Kinsa man nga staff?
29: Diyan si.
0: Ikoy.
29: Ayaw pagkatawa. Ako'y magpakasal ninyo. Kami mamalay, kuyugan ako diyan si. Nga naman, bata pa si diyan si, buutan. Ano man? Ako'y paitbugas ninyo hangtod-hangtod. Di gihapon ka. Di gid matudloan ng gugma engineer siya. Pero ay sabat ni Doktor Hagi, pasapong tama. Dota Dairo pa, salamat kay Dairo pa. Kanin si Dairo pa, matinumano ni. Mauni ang sinaligan po ni manager ni rin. Kana bitong report nga, ah, buk-buka na. Beta, salamat kay Dairo pa. Thank you kayo. Atong hisgutan, ay, tolre. At to ako niyang gabi ito pag off duty ni mo kay imong sweldo ang akong kinain ng ungkol pag area na gani nga medyo dili ko komportable mo ni akong dalahon dayon dugang pwersa ma kag magsumbag ay dakog tao magsinipa ay taas tao magligidan ay dakog tao pinaakay dakog tao pagwapuhay po dahil na ako'y gwapong kinain. Kasi yun, Tulre. Adto ako niya, Tulre, ha? Sa balay, Tul. Pero kung sa'yo ka makaadto, sa farm lang. Pero kung medyo tanani mo, wala na mingo na, tukto ka lang ko sa gitol, ha? Tawag ka lang ko, itiks daan ko ni mo in kaso. Kung padulong na ka dito. Okay. Kaming barangay election, tama po itong kang Vice Mayor Islaw Albiola. Nga murag wala na girespeto ang barangay eleksyon sayon lang nga iisdog-isdog or kanabag i-extend-extend. So mga siligan, so kintig paminaw. Kung isdog man na to ang atong isgutan, kung ang barangay eleksyon kay kunuhay makapabor-pabor sila kay gasto. Kanag inyong ingon nga dili irason, pwede ang inyong rason kay tungod November to. Tinood, ako, katoliko ko. Dapat respetuhon. Pero number one, respetuhon, kana bang November to kay tingdagkot good na. Ikaduhan na respetuhon ang mga tao. Na dapat respetuhon ninyo nga sila makapili sa barangay opisyal or makapuli na sa ilang barangay opisyal. Kaya nga naman, kung iisnog ninyo ang barangay eleksyon, dili gasto. May punto si Vice Mayor Islaw Albiola. Ang papel nga gipalit ninyo, sunod to, igmao lang gapon ang presyo. Mamatay na kot na ko sa istorya. wa man tuod siya gahisgot og papel, pero sa mga kagamitan, di man yun na pareha ang presyo. Di ba? May kaning ako ay lang magkalain. Basig magkaingon mo, mga barangay official nga, nganong kaning si Rix init yun sa barangay eleksyon?
3: Magwanti ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Kangdo. Patas na komentaryo.
29: Dili man sa ingon nga nag-init ko, kundili garespeto ko sa tungod sa mga katawhan. Katungod sa mga katawhan, every barangay nga sila makapuli sa barangay opisyal nila. Kay dili na to madinay na ay mga barangay opisyal nga wala na nag-fearform sa ilang trabaho. Tinuod man na! Gikan sa kapitan, gikan sa konsehal, wala na nag-fearform sa ilang line of duty. Ubay-ubay na niya. Puwira lang sa mga kapitan o konsehal na nag-fearform sa ilang trabaho. Pero na-adjud kapitan nga gakasalimuang na. At tugbulangan, musag-asa na lamang, tunghaon lang ang barangay kung na-importante. Ang ilang barangay, murag, di na barangay, mura lamang nagpurok. Di ba? Kung maingon mong isdog, magastuhan ba na nag-iisdog lang sunod simana? O pila kaadaw lang ay isdog, di lang itunong sa pitsados? Di. Ang ilong sa mga pipinak ka mga butanda.
3: Rex Candos. Walay hugong-hugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
29: Kay maagoy mga barangay opisyal nga mga ugok. Ang masukuan ni ang ugok. Ang tarong malipay. Maingod tama, good si Rex. Kabalo ko. Dili na ko tanan ma-play sa akong programa ang tanan ng mga barangay opisyal na malipay sa akong programa.
3: Rex Candos. Walay hugong-hugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
29: Walay malipay ng mga barangay opisyal. Especially sa mga barangay kapitan. Kay kanaghan ako naka-encounter dire. Dili mahusay sa barangay pero pag-abot na ko mahusay. Gawas lang atong barangay kapitan nga si Rex, pwede ko rin bisitahon dire. Kay alanganin ko. Eh, siyempre. Akong bisitahon kay lagi, alanganin ko siya. Mana makaingon ko na dapat kong isbog man ang isgutan or i-extend, okay, wala ko'y problema. Pero adlaw or weeks lang. Dili kay maingon mo nga, sunod to, sa inyong kabuang.
3: Rex Candos. Walay hugong-hugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
29: Dili kaya sa mga barangay opisyal tusok-tusokon. Nanay ganit manukol ron. Di ba? Nanay manukol ng mga tao sa barangay opisyal. Kay tungod sobra na, na may kapitan mo ang tugbulangan. Na ay kapitan, nagkasalimuan na. Kabalo ko. Na ay mga barangay opisyal na medyo malain sa ako. Pero mangayo kong sorry sa inyo. Dili kamo ang gilantaw nako. Ha? Kung naman ko gilantaw ng mga barangay opisyal, kanang barangay opisyal na nag-fearpong sa trabaho. E kanuha ang mga tao. Majority sa mga tao ang ako gilantaw na gusto magpulay o barangay opisyal. Kay na ay mga barangay opisyal na mga tarantado, tugo, tambaluslos, balbahutog. Gran puta di Malitse. O sa may tawag na inako ninyo? Di maugot? Puwira lang sa barangay opisyal na nagtarong. Saludo ko sa barangay opisyal na nagtarong. Pero barangay opisyal na
8: pulpul aw tuntukang dako ayaw mo kasuko sa ako trabaho na ako ni kung makasala ko sa inyo buhay pa kung ugaling man nilapas ko komentaryo og nako dilitok diri nga barangay official gi-generalize lang tamutan bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit prangka-prangka nga pagka-istorya na pagtuog manggun sa mga senador, ang pagtuog manggun sa uban ng mga congressman, kaya sa mga barangay official, ang mga tao tuhugon ng ilong.
29: Stay lang ginoo ko ninyo. Pagbalik na ko maglamit na.
8: At ayon sa kong pagbalik, mga sinigang, sokin minaw, at dosa sa pikas lawak sa pabila ka mga pabalo, Engineer Bill Racuma, Kandos!
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Apalit sa mga butika.
11: D3Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gyud ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
12: Pumaka sa mga butika.

0: TX500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. TX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: TX500 ang ato nga suplemento.
2: TTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og TTX500 tulog ka kapsul sa buntag,
4: tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang TTX500.
2: TTX500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
6: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
7: Sumala pa sa datos Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
6: Kadaghan di ay.
7: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
6: Ayay.
7: Kung palainom gyud unta ta og DTX500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression Sir GP.
6: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
7: Mao na akong giingon Sir GP nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX500 og may TC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kag kaon og utan unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
6: Mao lagi
7: mahilig og kaon tamis nga pagkaon mantikaon tambok karne natural guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra unsaon man kung mahimong cancer tungod ra jud na sa imong unsa pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX500 og may TC adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
6: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok.
7: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok Sir GP, ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: TTX500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
2: TTX500. Mabali sa mga butika.
6: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
7: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX500 og may TC, makurata na lang ka nga nikalitro nig sakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa kanang mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
6: Yes.
7: Ang lain pa jud ana Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
6: Yes.
7: Kuyaw, basin maghikog ka.
6: Kana.
7: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
6: Do na bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
7: Kulangan radyo nagpag-positive thinking Sir JP.
6: Bitaw.
7: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga
6: gusto.
7: Butang. Pero bisag unsaon nimo, aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool Sir JP.
6: Maulagi.
7: Labi na kung way kwarta sang bulsa.
6: Ha!
7: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong nga mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX500 og may TC.
6: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hinero, Peroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy saying, mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: GTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan ako silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
0: Mapalit sa mga butika.
10: Pinakaba!

0: Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alipyo mag-clinical. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Pinakabarato nga data.
7: Sa Shopee may 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio!
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Pinakabarato nga data.
7: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Gasakit ang tiyan, mag-clinical Sporbiotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-clinical Sporbiotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Sporbiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend the Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for Men!
1: Isang kapsula!
0: D3 Bio!
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabat.

0: Nagpudayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gid ko nagbatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: ug desugared sugar cane
5: mga organic compounds
6: nga epektibo
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mga butika.
6: Tier 3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
6: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston ug sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
5: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
5: Ang alkaline, ga vitamin C!
1: Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City.
5: 97.7 K5
1: FM
14: News FM.
15: Oras, alas 5:10.
16: Hustisya!
17: Sa kahanginan!
16: Sa kahanginan!
15: Okay mga siligan, soking tigpamina para intakaroon sa itong programang El Castigador. Ayaw mong kalimot, kanunay nga mag-mighty sino. Kahit ang mighty sino ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Motumar mo, mighty sino, buntag utog hapon, matagad law. Kung ikaw taas na kag-sugar or na kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw paabota na ikaw maputlan ka og tiil or mahalap ka. Tumar na ka og DTX 500 capsule, maunay matapugong sa imong sakit. Kung ikaw nakapansin ka nga dali ka matakbuyan og sakit or dali ka magkasakit or mahadlok ba kang masakit. Engineer, murag gikawat ang akong kuan. Gikawat ang akong signal. Eh pare aragod si Engineer Abo. Naka-standby karon si K5 Rebustilio. Palihog ko kang Engineer Abo ang akong monitor murag gikawat. Gikawat sa laing planeta. May gareklamo diri taga ayongon. Gareklamo ang ayongon kay kuno. Mayungon wala pod nagtingog si Rex. Napanong man lagi ang key 5 si Rex. Dokumentaryo naman unta ka. Ah, maoba. So asa na pitni ang napalong nga mga monitor na to sa key 5? Na si engineer? Apalihog ko, engineer. Ang akong kuan gitawat na pod og laing planeta. Apalihog ko, pakisit ko, engineer. Nakaroon na ka-standby mga siligan, so kinti paminaw si K5 Roy Bustillo. Pre, i-K5 mo, pre. Kandos, pre.
1: K5 News FM Live Report.
15: Pre! Pre!
14: Yes, K5 Rex.
15: Ah, okay, pre, kana.
14: Ojo, kira.
15: Ah, okay.
14: Okay, kayo.
15: Mas okay Bapo kayo. Okay, Jun!
14: Yes, K5 Rex live takaroon, no? Dyan natin Siliman University. Bola gini niyari kita gi, ginawin karo K5 Rex. Tungon ka ning panghita mo. Basta maroon ka. Feedback, ikaw, ako. Panghita mo lagi. Okay, tungon lagi ni panghita mo dito sa Zamboanga, K5 Rex. No? At niyo di Zamboanga. Nga doon ay shooting incident ni Nabuntag. Usually, nitabo ni last na sa Tacloban was public school karoon. Na nasa privado, no? Privado na katungaan K5 Rex ang mga panghita mo.
15: Sa privado ng mga tunghaan.
14: Okay na,
15: pre. Diretso lang, pre. Okay na.
14: Okay. So muna ipakita mo sa kabalang sa kinabuntag na Bulaga na rin Pilipinas na ganyan shooting incident dito sa Juan, sa Zamboanga.
15: Okay.
14: O, din yung sa dumagin na kinabuntag. Sa doon ako na kong tunghaan, nagkaroon ng kanyang tunghaan na asa na tunghaan yung anak. Kung akong anak po, magsaulog sila yung kasinto 25 na katuwig for Founders Day, no?
15: Karon.
14: Karumula na. Wala na ngayon. So, medyo busy, medyo naghang shanti, naghang mga bisita mo arin doon yung mga K5 Rex. Ngayon, ang wala gina, ang Siliman University K5 Rex, doon na yung mga siyam o napulo ka mga gates, no? So, makita mo na ito, human naging paghita mo atong shooting dito sa Tacloban, ilang seguridad na gitaytin, gipahingos ka, no? So, sahib na tanay, ipahingos ka nila ang pagsulod din mo sa sulod sa campus, dili ka diretso ng pagsulod. Doon ay mag-security guard yung maglantaw, maglili sa mga kuhan, sa mga bags, sa mga random lang, random. So, mula ganyan kay Fabrex, anasturya na ito, hinabi na ito ang mag-head nila sa security o part sa security. At tinuod man, wala na nila ni Bayai ang pag-tighten sa ilang seguridad sa campus. Kaya balumat ang Fabrex, mga kabataan karon di na ito umakuhan, dili na ito ma kuha ilang huna-huna. Tungod na ganyan, matod pa. Tungod na yung mga pagdula o kanyang mga online games, K5 Rex, no? So, karon, nasahid mong takaroon, K5 Rex, there is mga kabataan-unan, mga pamataan-un karon, they are engaged, kayo, involved sila ng mga online games, no? Dili ka itong mga fan. Oo ba, na yung mga sugal, ka itong mga pusil-pusil, no? Mga kinatawag, mga kanang lisod na kayo, away-away, kira na kayo, no? So, muna, samtang mga involved na ka na, feeling mo po din mo, ma-part na ka ng dula. No? So, moto ganina, latest po sa Zamboanga, nga tungod lagi na ng mga dula sa online. No? Nga, meaning, mura na kag-part sa game, paggawas ni mo sa tinuod, sa real world, mura appeal na po ka. Appeal na po ka. So, karoon din sa Siliman, Kitabrek, sa Siam ka mga gates, wala ginibiyain nila ang paghingusog o hingusgan ang mga security sa mga gates. No? Although random na K5 Rex, hindi mo binagsan yung mga kwan, mga mata dire, no? Apan kinanglan kayo nga ilahang pahingosgan pa, yung agad pa nila, labi na karon na mag-celebrate na po ng Founders Day yung Siliman University. So medyo ubay-ubay na hantao, musulod sa mga campus.
15: Sa ato pa, pre, correct. Ang mga security guard karon, pre, todo higpit sila og pag-monitor sa mga individual na mga estudyante.
14: Yes, actually, di magudi mo ma binagsa ni K5 Rex, no? Di magudi mo ma binagsa ni lili ni mga balay o mga bata gikan aning nagkuan. Makita man nimo ni K5 Rex, adunay gate, adunay tables, no? Adunay tables, so aduna po eh. Nanako sa gate Siliman, K5 Rex, no?
15: Okay, pre. Unsa ka, pre, para paspas ang pagmonitor sa mga eskwelahan, paspas ang pagmonitor sa mga estudyante, unsa ka usuho na lamang po ni ka ng X-ray machine sa mga eskwelahan?
14: Kaya na, K5 Rex, makita na ito, K5 Rex, ang pag-panila, pag-check sa mga bata, no? Bags, o na doon na po yung mga katong metal detector. Yes, Kira Breaks, no? Kana, mabalor ng milyon ka mga kuan Kira Breaks, ka mga sila, pesos, o butang ka kuan, butang ka o
17: X-ray machine.
14: X-ray machine?
17: Oo.
14: Oh. Sa mga karoon, manual ni sila, Kira Breaks, no? At wala idungog naman kay mga bata ni. So, mga bags nila, gicheck nila, Kira Breaks, oh, gicheck. Oh, medyo mo lagi ni panghitabo sa kwan. Panghitabo dito
17: sa Sambuanga.
14: Sambuanga, kita ba ginabutak. Naminaw ko sa Sambuanga pero so haitin sukad ni panghitabo atong sa Tacloban mo na nilang gihimo diri kay Farwex Silliman University. Medyo gi-check ko mga bata musulod sa maong kung ano sa diri sa musulod sa sulod sa campus sa university, no? So ikaw kay Farwex makabalo na magika gikan magika ani nga trabaho. Kung sa may umasulti aning mag liliunin kwan, mga bag, Kay Fabrics?
17: Dili lang yun ingon pre nga, kinahanglan nga, di lang kamot-kamoton, iku alag, istik lang, kay nabasig na po yung mga maingon nga, gikuha sa gwardiya akong kwarta, may nang istik lang, kanabang na, kanabang nga kwan lang, okay lang, tapos garit may tawag, ana, para at least, makita po sa mga estudyante nga, ako, basig ispeksyonon ko, magdala-dala ko ba kwan, at least ang gwardiya po, magpakita po ng pagrespeto ng ato sa mga estudyante kaya nasa kunya ang gwardiya din na po respetuhan ang security.
14: O lagi po, Kay Fabrics, no? Kaling inyong guard, magtingog pa na itong kwan? Tingog pa na itong metal direct? O, kana, ganda na, Kay Fabrics, no?
17: Ipamital daw ng imong atumangan, pre, magtingog ba?
14: Abulitas? Dili.
17: Okay. Mas maayo na. Okay nang gihimo karon sa taga Siliman. Okay na. Nitingog sa mga tubangan?
14: Sa kuwang. Pa-vibrate lang.
17: Ah, okay.
14: Mula gining tungod lang panghitabo lagi sa Sambuanga, no? Nga hahaitin gini Siliman. Pero wala na ni biyahe sa Siliman. Aso ka rito panghitabo sa Tacloban. Ilan na nang iparayo ng pag-security. Kanapang security nga Titan security guard, no?
17: Pero pre, amot lang kahapon ang gihimo karon sa Siliman University. Nagpadayon na lang gihapon po ang uban ng mga eskwilahan nga ang gihimo karon sa mga security diha sa Siliman University. Gihimo ba po ka na, sa uban ng eskwilahan ng mga university diri sa Dumaguete?
14: Wala ka nag-i-favorize. Ato po suroy na laing kung ano kay nga itong ilantaw raman ka na yung mga private schools na pag-i-favorize. So, medyo kwan sila. So, checking the bags, guys, mga siyante nga masulod sa mga
17: bita.
14: So, ato po tuyo po ng laing tungaan kay Fabrex, no? Atong umusta ko, dun sa nilang mga kwan, ilang mga pamaagi.
17: Bita.
14: Sa maong kanang security check sa pagsulod sa campus. Kay Fabrex. Kay Fabrex.
17: Mas maayo gina... O, purinir mo na.
14: Ha?
17: Purinir mo na.
14: Oo.
17: Pwede na mo sulod sa Siliman po na ang ana ang attire nga way tabon ang likod?
14: Wala nang gawas to. Wala ka sulod. So, daw may ID.
17: Ah, okay. Very good. Very good. Snappy ang gwardiya. Kisa na gwardiya niya. Okay, sa pinido ana.
14: Na busy okay pa. Di na ito masurya.
17: Abita, okay.
14: So, sa tanan naglantaw mo namin Siliman University sa main gate karon. Itong galinya na ng mga bata dari mo sulod. Checking lagi sa back tungkol na yung makakulpa na po ng mga pangkita po sa sulod kay sa, ano, sa mga eskwilahan. So, check your bags. Ang plastic dili pwede masulod kay Fabrex sa sulod sa campus.
17: Ang plastic
14: containers.
17: Containers, okay.
14: Plastic cups. At doon ay basurahan dili para sa plastic containers. Oh.
17: Bito.
14: Makita mo kay Fabrex, video kalinya na ni mga bata din eh. Para masulod sa silinya sa campus. No? Huwag lagi sa pagkita po. But anyway, so just so pro akong nabantay na kay Fabrex, wala din sila. Wala giundang ni sa campus. Sukad na itong sa mo sa Tacloban.
17: Sa Tacloban. Okay. May nanggihin mo sa taga Siliman University, pre. Para ang uban mga bata po, sepe. Kaya namang iba mga bata po, brukintohon po ng utok. Maalahig lang ang uban nga nagtinarong.
14: Wala gini. So, anyways, sorasa na kay Fabrex?
17: Layo pa. Relax lang. Mo-signal ra ko ni mo. Mag-istorya sa...
14: ikaw mag-undi. Di mo magugumpat to karan na yun.
17: Wala pa. Layo pa, pre. 5 by 21 pa, pre. Kaya pa. kaya pa nimo gani layo pa tong oras pwede pa kamutuyok sa lain nga mga istilahan.
14: Yes. Yes. Wala sige lang aton nituyok kuno ba?
17: Yes.
14: Buhi pa giron.
17: Yes.
14: O para sa mula dili ra nda diri kay pero ako nagyuna ni diri kay favorite kay tungod private na magutong Ateneo di sa Buanga no.
17: Private.
14: Oh, so unang mga shootings public school raman karon na sa private. So ato lang taon unsa lang mo invest sa like security.
17: Bitaw.
14: Ngunit mo gani nang mag X-ray para na magutaw to sa mga airport na kuno.
17: Airport. Mag- para na sa mga airport o sa mga pantalan.
14: Seaport o oh, so kung nandiri kay Fabrex pang itapulan anyways. Pinawag nga dili ni buyan sa mga seguridad security guards ang kaning pag stricto no. Kay kani para pa sa mga kabataan. Dayon ang mga kabataan pag Fabrex edi mo pa po sila. Mo
17: cooperate. Pero pay wala ba yung mga estudyante nga medyo nagbagulbulo sila nga makahatag og kalangan diya sa gitwa wala ba na experience sa gwardiya nga naay mga estudyante nga nagbagulbulo sa ilang gihimo karon.
14: Mungutan na kay Fabrex no? So guard wala ba ni reklamo mga kanon reklamo nga malangan sila dayo ban. Ano malangan pagsulod tungod sa inspection ninyo?
18: Na aman mo reklamo pero kasabton ragya po na mo para ragya po ng kayuhan sa kanan ba?
14: Tinuod na kay Fabrex no? Very good. Pasabton na gigi na to live ta karon kay guard sa ni Rex Santos no? Nasa ato ang Juan ato ang studio karon no si Rex Santos oh. So pasabto na ginato na Kifarbex no although lisod magod kayo nga nga kanabang pugso na to but kinahanglan jud mosunod kay simple ramani sa ang iyo ramani sa mga girikanan og safety po sa mga anak labi na sa mga girikanan no
17: oh tinuod na safety na mas malipay pa ang maginikanan ana kay mas safety ang ilang mga anak. Kaya na mag-dito na ito balikayan na na-enjoy mga estudyante nga medyo balbahutog dito. At ba usa sa ginikanan, moral mo al-contrag yan.
14: Yes, kita Fred. So, na-gina, no? Na yung mga ginikanan. Kung sabto sa na itong mga ginikanan, kanina pag-tighten sa security para din sa itong mga kabataan. Para po rin sa inyong mga kabataan. No?
17: Pero para din ipadlangan, pre, ang yes. Gwardiya niya sa pag-inspeksyon niya sa gate, kita mismo po nga maginikanan, i-plaster ang bag sa bata para pagli-li sa gwardiya, dali lang makita, diretso-diretso ang lakaw, ang flow sa mga estudyante.
14: No, pumunta na, Kevin, no? Pumunta na makita na ito kay, before sila mo abot sa gate, no? Abli na, mag-plastado na, no?
17: Bito.
14: But mula yan, medyo langan yun, Kevin, no? But what I may mo, kay security mo ni Satanan, security sa itong mga estudyante, ang mutunga din sulod sa kampo, so, nayoban before sila musulod open ang bag for security checks para English persiana oh ready na kay Fabrex so mayon siya nga mga paimutang
17: maayo na pre sa tanan ng mga estudyante dako kay nagkatabang sa mga uban ng mga estudyante nga kanang gamina tarong sa ilang paglakaw gikas sa ilang balay nga sila gahuna-huna nga safety sila
14: sa ni Kevin Fabrex taas mo gini pero murag racket ni sa ano badminton ni no
17: di po badminton
14: badminton ha badminton to
17: ah badminton very good na hilig na siya og sports nga bata
14: dili to RPG
17: dili to ingon nga kanang gisudlan og taas nga heraminta dito pre
14: okay to mas bagay na. Ngubad na ni Kevin ko open na sila. Yapri na daan before ko sulod.
17: Very good. Pero pre, kanang gihimo karon pre na sa main gate, mabalang gihapon ang gihimo sa lain nga mga gate?
14: Oh, tanan ni Kevin Fabrex sa siya sa gates. Guard, lain gates, inani po no? Oh, sa tanang gates Kevin Fabrex, tanang gates sa Siliman, ila po nagigihapon. Ila ginigiyunani. Tanan, dili ani sa main
17: very
14: gate.
17: Good,
14: no?
17: Very good, very
14: good. Oh, para safety good. So, hangin na po sa mga guardery nga para po na. Sunod na kay parang po din ninyo.
17: Pero pre, napansin ako ang gwardiya, pre. Snappy, ha? O saan nga agency na?
14: O saan agency ka ni guard? No?
18: C-Force, sir.
14: C-Force.
17: Snappy, ha? Okay. Mayo.
14: Snappy.
17: Kana, dili ito mga gwardiya nga. Basta na lamang, ga-uniform, ga-bakos o ga-hikak na bakos.
14: Hikak. Dili, ga-hikak.
17: Okay.
14: So, muna kayo pre. So,
17: okay, pre. For 4 minutos na lamang, pre. Critical area na tanan na sa ambos sa area.
14: sige, kay Fabrice, no? Anyway, okay. Itong tuyokon po rin ating laing skwila, laing tuhanganan, para makita din nato ang sitwasyon nga yung sa nila pag beef up or yung sa nila pag-heighten ng security. Ito ko lagi sa pangita po karoon, no? Anyway, sige ka din kay Fabrice sa gawa. Sige ka sa Pengkit sa Siliman University. Kinas ka K5 Roy August Postilio. Para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM Live Report.
17: Aki mga siligan, so kinting pamina, report ni K5 Roy Bustillo. So, iyang itutukan o kung sa sitwasyon dito sa may Mina Gate, dito sa may Seliman University, sa activity sa Osaka Security Guard on duty karon sa main gate, nga kanang nagapadayon lang gyapon sa pag-monitor ang mga pipila ka mga estudyante or individual nga mga estudyante kay tungod adunay pagpahitabo dito na pud sa may Sambuanga area o sa ka private nga eskwelahan sa Ateneo matud pa na ay posil dito sa usara pud ka estudyante na ay nakalas nga kinabuhi. Tagaayongon si Rex ang miingon na wala ta kay nagka problema atong okay. Wala problema. Sa ato pa ang ayongon, relax lang mo taga ayongon kay gipulihan o branyo kay di gusto si doktor og daan kay gipulihan nila og branyo nga transmitter. Naa sila gamay nga giusab lang. Di niabot naman ang branyo nga transmitter gikan og US. So para di na gyud magka litsi-litsi atong signal niya. Okay mga siligan, so kiti minaw, ato sa tasapikas na bak at tagi sa kong pagbalik kay magpadayon takaw sa iskutanan sa unahan. Engineer Bill Candos.
19: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 gamay Visio.
24: Ang Visio
25: gamay D3.
26: Kapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
24: D3 Bio.
27: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 gamay Visio.
24: Ang Visio
25: gamay D3.
26: Kapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
28: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
26: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
28: No one ang makauga na sa kama.
26: Masinug.
28: May diabetes ka.
26: Ang DTX 500 na.
28: Ang DTX 500.
26: Adlay powerful extracts
28: nga phytochemicals
26: o antioxidants
28: nga gigan sa palaya
26: o the sugar cane.
28: Mga organic compound. Nga
0: epektibo.
28: Batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
28: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
12: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Pinakabaratong nga data.
6: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
7: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
28: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 298 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
28: Extend Food Supplement for Men.
22: Nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
29: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Honolulu Globe National High School. School Principal, Mr. Loisito B. Mapue. Assistant School Principal, Ms. Jane June Calum. And Coach, Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School. School Principal, Mrs. Victoria O. Superal. Coach, Ms. Ria Joy Fortuito. And Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School. School Principal, Dr. Roxanne C. Daya. Assistant School Principal, Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar. With Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School. School Principal, Ms. Catherine M. Buhol. And Coach, Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School. School Principal, Dr. Daphne G. Nudado. And Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School. School Principal, Mr. Loisito B. Mapue. Assistant School Principal, Ms. Ruthie Carlon. And Coach, Ms. Sherani Abalo.
1: D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
26: Kapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
26: Pabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
26: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananto. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
26: Mabalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
16: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
26: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio gamay D3.
26: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
26: Pabasa ang butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
26: Sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
13: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
31: Wala ba'y ganahan maging istorya ni mo?
32: Tungod sa imong bad breath?
31: Mag-Clinicas 4 Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
33: Ga, matoy ride man tabi ga.
0: Wala sa kondisyon ang makina ko.
31: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
0: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, mag-joyride na ta.
0: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
31: Extend Supplement for Men.
3: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
31: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
26: Mapalit sa mga butika.
31: D3 Bio. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
4: News FM.
6: Oras, alas 5.41!
10: Pustisya! Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
6: Okay mga siligan, so kinting paminaw po na yung takaroon sa tuga programang El Castigador. May hapon na karoon ni K5 Marlowe Corbera. Balik na ko ang signal sa iyo ngon. Salamat kayo, Sir Marlowe Corbera. May hapon ninyo na, ilabi na karoon ni Kipa John Yapi o si Kipa ba DJ Aurus. Kamusta mo, taga-ayungon? Ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers niya o sa mga tindahan o sa mga tindira, sa mga butika o parmasya o sa mga sari-sari store. Kamusta mo, dag? May hapon ka ninyong tanan, ilabi na karoon sa tasatag sa inyong mga panimalay. Kamusta man, nanamoy kahoy niya, nanamoy tubig, kahit tingin ko na ron. Ating dungag na po, o ting panihapon na po. So, kamo nga mga bana, nga may trabaho, ang asawa may gatrabaho, or asawa may way trabaho, ang bana gikas trabaho, nahala, sige. Pag init na mo diha, kaya para pag abot, automatic. Ay na mo pag ingon nga, maingon pa inyong bana or asawa nga timplahe kong kape at matik timpla na yun eh kamo mismo na kahibalo mo kung usay ganahan sa inyong bana or asawa pag muuli sa trabaho eh dungag na mo ano hapit ng alas 6 dungag na mo para og ikaso na dalahong isda automatic kuha lang mong tangla diyan pabukalan ininit butangan og gamayng timpla timpla butangan og kamunggay o di higop na mong sabaw kamapod na mga bata. Kung napay hulugas o diya, panghugas na mo niya, ay na mo ugsalig sa inyong maginikanan. Ay tabang na mo sa inyong ginikanan, ha? Ayaw na mo pagbagulbol o sugoon mo sa inyong ginikanan kay usaon man nga under pa mo sulod sa panimalay sa inyong ginikanan o in kaso kung sa sugo sa ginikanan na tuman da yun. Dili kay pag-abot, labay-bag, alimpunga dahil mo ng silpon. Ang inyong mga uniform, labay, inyong ginikanan, in town, may masubay, mabuang, sinubay-subay ka na yung hinubong. Kamo na mismo, tabang na mo. Makadumdum ko sa akong mama nga, hoy, pagligo ninyo, ang inyong hinubo, labi diretso, para dili magtapok niya sa labunon. Bitaw, tama man po. Makadumdum ko sa akong ginikanan, pati gani, pagpislit ang mga toothpaste engineer, kasabaan mi. Kay kanin kabata, lagi na to, usay, tukon na to diretso ang toothpaste, labi na katong tube, tukon diretso. Ana akong mama mo, pislit gani mo, sugod na silumot, talahan to, mahangkang yun. Bitaw. So, wana, ha? Hapit na punta magbulag-bulag o mapuhon Miyerkules man. So, wala ko'y programa. Eh, mag-anad-anad mo. Nga wala ko'y programa tag Miyerkules kay programa man na sa itong gobernador na isumbong mo kang Chaco sa Garbarya. Kay para makaibalupon mo kung unsay gihimo sa probinsya, sa matag barangay, matag distrito, o nga makaibalupon mo kung unsay gihimo po sa gobernador. Kay nama sila'y angkor na po'y makaubanan po nila mga departamento kuyog sa usa ka angkor. Ay kamo mismo nakahibalo mo.

0: naay usa ka tawag nato diri tagaan na nato pagtagad. Hello, maayong hapon. Maayong hapon. Atong palungo. Hello. Palungo na to. I-contact daw si i-contact daw si Kipay ba Roy o asa na dapit siya o naabay siya matuyok o usa kumusta ang trapiko karon na sa siyudad sa Dumaguete o kuan bagyod o asa karon ang location sa akong kumpare si Kipay Roy Rewind. Kaya basig na na po sila'y nasiplatan niya. Ha? Basig na'y nasiplatan si Kipay Roy niya nga mga eskwelahan or kanibang traffic or asa dapit, ha? Okay. Tawag lang ka pre, anytime pre. Kay para magkulo kabildo na puntag inkaso. Good PM, Sir Rex. Unta mahinayon ang barangay eleksyon kay naadyod mga konsihan pod niya wa po'y ayo ang ilang serbisyo. Naaoy. Masumbog sa dili sa ako. Nga walay mga barangay opisyal nga dili maayog serbisyo. 100% na agyod. Nga barangay opisyal nga wala na yun sa sa kanabang wala na yun sila tarong og sa ilang trabaho. Na, kapitan gani na. Mauna ako, mas ganahan ko nga madayon ang barangay iski eleksyon. Pero timanin ninyo ni. Kung kinsa nga senador ang mag-isbog-isbog or mo tugot nga maisbog na pod ang barangay eleksyon, timanin na ninyo. Kanara. Ayan yung butari sunod. Ayan buta. Kinsa may senador gahatag ninyo o kuan? Bugas. Sudan. Asin. Bitsin. O ba mo'y kaon, nabay senador gahatag ninyo, normal, magpanday silang balaon para sa kaayuhan sa Pilipinas or para kaayuhan po na ito. Muna'y tinuod niya. Pero katungod na ninyo na di mo ganahin sa Osaka politiko, alam mo tari eh.
1: Wag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kangdo. Satas na komentaryo.
0: Kaysa tinuod lang. Kamo ha, ako, ayaw na lang mo pakigkumpara sa akong kapobrehon. Pariha ta pobre. Diferensya lang ang akong kapobrehon. Kung mukaon magpuginamos, mura mag-inarti na lamang na kanang ganahan yung kung mukaon kay naik saging ituslo. Kanabang saging mga sama. Pero kamo, mukaon mo ginamos, dili na yun naingon nga kay ganahan. Wa na yun ikapalit. Diferensya. Ngayon kayo kung diferensya. Namo kay trabaho. Di aircon. Yaw-yaw ra. Pero bantay lang magbusiplat. Kima po silang sa gawas. Diferensya ang akong kapobrehon kaysa inyo. Ang inyong kapobrehon, itagaan mo ni senator. Ni senatora. Mara mo na pagpanday balaon. O tinood. Ang pagpanday panahon para na natutanan. Pero otoo na lamang punta. Ay mo pagpautoy. Eh. Pautok po mo ng ubang mga senator niya. Mano'y tinuod niya. Magpakita lang sila silang hilas paghapit ng eleksyon. Tagalog-tagalogan lang ta ng stage niya. Daladalahan lang tag mga banda-banda niya. Dalahan lang tag asot sa'yo, sayawan lang ta. Bilib na yun mo. Ay na mo pagpawat. Tagaan lang mong t-shirt nga hasta nipisa. Makita atong tutoy galakra, bilib na yun mo. Labayan mong t-shirt, pak! Lipay! Yahoo! Ayaw na. Tagaan lang mong galo, nakamarka si senator! Lipay po na yun mo. Picture. Ayaw na. Ayaw na mong kakuan, anay. Masking diri sa lokal na to, kamo mismo na kahibalo kung kinsay politiko na tarong. Gikan sa gobernador, vice gobernador, board member, mayor, down to ismi councilor.
2: May mga taong bulag.
0: Pwira lang sa mga politiko sa lokal na nagtinarong. Kana, sa pag-ingon ta mo, igbutari. laparuha ko ninyo nga hindi man imbabutara na nga gatarong man eh. Oh, why problema? Di ko ubalos. Pansinun lang mo kong eleksyon. Ripak-ripakan lang mabugas iniipinan ni Mimaho. Butangan og 5-5-2 ng butangan og pitso, itlog, tulog, kamuok, astag na ko agnisin ninyo. Pero wag ko mag-ingon ayaw dawata. Dawata! Ibuto ang kursunada. Ayaw mong kasilaw sa taginting sa salapi. Panahon nga pinili ay. Kulungon lang mo. Pakaunin mo bukog sa baboy. Lamaan og munggos at lipay na mo. Agipakaon nito. Gipakaon! Kada agaw pakaunon mo! No! Gipakaon mo kay ting eleksyon. Mangot mo mo itong presintong tinindog-tindog. Mamay ginong pugong na lamang na. Ayan na! Kamoy nga spoiled sa politiko. Mamay prank ka nga pagka-istorya. Kaning uban, makikaway pag dili-ilistas leader. Good afternoon, Sir Rex. From a sitio na Pakan. Bilin family. Firme ni nang imati ni mo. Salamat kayo. Ayun. Kana ako lang ikabili na sa inyo. Dili panahon nga ako magmay-may diri. Dili panahon nga ako mag-remind sa inyo kabahin sa politiko. Timan ininyo ang istorya. Dili tanan tuig katuigan eleksyon karon nagbati ay pata. Moabot ang panahon mo-ok-ok akong dila. Kisa pa'y buang musildon ako. Ha? Mo-ok-ok akong dila. Tapos yung kamot mag-ana. Mag-ana. Musildon pa kasi Dr. Oil ako. Di na. Makatunang mong announcer. Way klaro. Ang huna-huna ang iyalang sarili. Anak yang sa politiko. Tapos ang iyang huna-huna para maabot sa mga tao. Maseminar o maedukar ang mga tao. Di na kaedukar. Number one, gapasan o kahadlok. Number two, kanang announcer, kanang itawag na to na easy DC. Attack, collect, defense. Collect. Eh, mabot ang panahon. Eh, pila naman sa skill. Nanong taguon ko na akong edad, mag-ura ko ga 73 at 26. Pito na lang katuig, senior citizen ako. Ang pito katuig, tagnaunon pa na. Maambusan ba? Atakihon? Or mo-ok-ok ang dila? Or mabanggaan ba na sa regresyon doon? Di na ito, matagaan na itong kinabuhi. Wala na Rick Santos nga mumatutok ninyo. Prangka nga pag-istorya. Asa man tapadulong? Mga matay tatanan ay! Kaya gano'n man, kung komentariste ka, di ka mamatay. Maingon ang Ginoo. Di na ito ni Patsyon, kaya para mo si Giyaw sa radyo. Naboy gaan po, may itong mamatay ng buang ni. Tinoon mo na! Kay dili na ito malikayan na ay individual anchor o radio station. May untag mawala na si Rick Santos kipayb. Wa na migi paminaw din tungo na kipayb ka na si Rick Santos gyaw-gyaw. Tinoon mo na! Maabot ang panahon. Sa bagay, ako madawat na ako ang kamatayon. Die tomorrow, die today, the same today. Kaysa may di mo dawat ang kamatayon. Ang dili mo dawat ang kamatayon tunto. Mana ako, ayaw na mo pagpaatik sa politiko eh. Ginoon ko. Paabutan ninyo, pag ako'y muhonghong, mauna inyong mayor, mauna ang inyong gobernador, mauna ang inyong congressman. Kana, naabay na lahi aming sa Negros ng mga politiko. Diyos, ginoon ko. O naamay politiko na ilhan ako, wala may nagkahimamat. O sa New Testament ba, nabasa na nako usay abilidad sa usa ka politiko. Basta Negros lang. Tinood na, prank ka. Kabalo ko kisay politikong plastik. Mundang na ta, engineer, kay basig sa putin pahinuhaan ko direk.

Okay, mga siligan, so kintig pa minaw, magkamati, gani magmula noon hanggang ngayon, mga tog signature song na temporaryo magbulag-bulag ta. At ang iyang sunod na programa, si Kipad Dibi na Tindog o si Kipad Rupa Dibero, sa mga balita, pag hitabo, sunod sa 24 Horas, Showbiz o International.

0: Good PM, Srix. Ako si Srix. Malipad jud ko og madayon ang barangay election kay ang mga official diri sa amuan lugar walay ayo. Pasuod pirmi ilarang tao ang mabulahan. Salamat sa pagbasa, Srix. Tanunay ko na minaw sa imo. Srix, ingon ba? Sige, di na ko makuha ng imong kuha na. Ang istorya nila mahurot, pinag-uras, nagkaupos. Wala may saksikin sa makapukan sa akong marugan. O wala may saksikin sa makapatindog sa akong wala hibog, gabas lang sa taong akong di tama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga malitag komentaryo. Sa ngala sa station manager kay Pab Sir Bernie Cabusa. Area manager Santa Catalina, Mayor Pem Ubanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Sa ngala sa kusparing partner sa Picas Lawa, Key5 Engineer, Bill Racuma. Sa ngala sa mga chief engineer, Key5 Abudwin. Kung kinatibok ang puresa sa Key5 News at MD Magiti, main gabi ay kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Key5 Rick Santos Candos kanunay na kamaitis, DTX Pabarang Capsule, D3 Bio, Extinct Pound Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, Key5 News at MD, dalagun ang Diyos, Candos!
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs for Biotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Pinakabarato nga data
7: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
1: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako ang akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 sa gabi.
5: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete ug tibuok probinsya sa Negros Oriental. Ani ana sa mga tuong D3 by Evening Newscast ning adlaw Martes, Agosto 18, 2020.
7: Makita kita live sa mga official Facebook page nga K5 and News FM Digital Dumaguete ug mabati usab sa nakug-up karon sa D3 by Evening and Newscast.
6: Kami matod kaninyo sa maragunang nga balita karong gabi. Una, ako si K5 DV na tindo.
7: Ug ako sab sa K5 Rufa Davero.
6: Sa mga headlines sa mga balita, hangatod ka nato sa tuang DTX Coffee Mix. Gobernador sa Sagarbaria, bihatag og pasalig pundo alang sa mag-umang apektado sa RSSI na release na sa mga LGU.
7: Naaktuhan na nadula og hanta ka sikop sa Baes City.
6: Sa Ambonggita Police, gipahugtan ang pagpatuman sa curfew sa mga minor.
7: Enchanted Voices 14 sa Dakbayan sa Baes, si Parayong gi-cancel.
6: Sa mga balitang regional project, tabang sa Bonavesta Police, may hatag og sapatos ug bag sa usa ka grade 1 nga estudyante.
7: Sites landslide sa Baguio, gideklara nga no-build zone.
6: Mga stakeholders sa Azucar nga nagkasabot nga maghimo og panel batok sa RSSI infestation.
7: Mga naguna sa balitang nasyonal, Marcos, nagmadulolong nga imbestigasyon sa masil sa espelahan sa Zamboanga City.
6: Lagzon, gibutyag nga ang 1.9 trilyon na pesos nga pundo sa flood control. Wala kapugong sa baha.
7: Dole, gifile ang motion ang baligtaron ang wage hike injunction.
6: DOE, gihunahuna nga i-blacklist ang mga kampanya sa kuryente nga dunay kasaypanan tungod sa kahinay sa supply.
7: Sa Balita International, 7 patay residente sa Osaka Temple sa India.
6: Sa balitang sports, sa EJOB Vienna, nakadaog o gold medal sa Poland.
7: O sa balitang showbiz, reunion concert sa Viva Hot Babe sa October na.
6: Bakit itong magkakifay itong mga labas nga balita ang itong isayang turong gabi una, magkaroon sa itong kompletong detalye o na sa balitang lokal.
5: Balitang

0: Di pasalig ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbaria nga na-release na sa probinsya ang pundo nga kandubas sa counterpart sa mga LGU alang sa mga mag-uuma apektado sa RSSI.
1: Gihangyo niya mga mag-uuma nga mangayo silang tax-tax sa mga mayor tungod kay anaa na kanila ang maong tabang gibahin bahis sa ginaghanon sa apektadong ektarya.
0: Gihataganog mas dako nga porsyento sa alokasyon ang mga LGU nga mas grabing naigo sa maong sakit aron matabangan ang ilang pagbawi.
1: Luwas niini, gipahibalo usab niya nga epektibo ang gamit niya ni kalidad ug barato nga pesticide pinaagi sa spot spraying walay baho ug walay daotang epekto sa lawas.
0: Naagtuhan nga nagdula og hantag sikop sa Bay City sa kompletong detalye tong nga dawaton sa K5 Side Rel Arepe, K5 Side.
2: Ikipay mo. Kipa sa kwarta rin yung kabas sa 253 kapesos. Keep na sa binip ang uban rin yung kawag nulang paspas sa ganing nakandangan para yung sa nasang pinagkanapit. Ang kapulisan sa maong lugar para yung sa ganing karoon silang kampanya sa ilang operasyon bantok sa ganing sugal. Suspesaro malog na ganing karoon sa PNP Detention Cell sa Rekbayan sa Pais. Abilitay na batin ito na kaninyo sa D3 Mayo, DTX 500 o MyTC. K5 sa Iril, DTX 500. Para sa kaming abilita, Servisyo Blanco Cleo sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report. D3 Mayo, MV Newscast.
1: Duga nga balitang lokal, gihingos ng Sambuangita Municipal Police Station ang plag-imentara sa curfew ordinance sa lungsod. Ano panilipdan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga minor at diidad?
0: Hindi pahayag kiniya to sa programang Norpo at Your Service sa K5 News FM di umagatin niya ito nga Domingo.
1: Subay sa pulisya sa lungsod sa mga balaod, sama sa RA 7160 o RA 9344, nidili ang mga minor sa paglatagaw sa publiko mga dapit nga walay pagbantay sa ginikanan.
0: Ang maong ordinansa, nagbando nga dili mahimong ana sa publikong dapit ang mga minor gikan sa alas 8 sa gabi. Hangtod alas 5 sa kadlawon sa mga adlaw at ting trabaho gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon sa katapusan sa semana uga mga holiday.
1: Katapusan nga bahin sa balitang lokal, Internet Voices 14 sa Rakbayan sa Bai sa Prayong gikan sela. Sa kompletong detalye kay K5 James Bando Kilio i K5 mo.
4: Tungod sa wala damhang pagpanaw sa founder o executive director sa Enchanted Voices na si Mr. Oyvinton Valencia, formal nga gipahibalo sa publiko nga ang Enchanted Voices 14 na temporaryong nga gikan sila ka. Subay ni inigawag sa Eljong Tanan nga magahin og panahon sa pagtahon og pagampo alang sa kalinaw sa kalag sa usa ka labing talento og manggihatagon na nga anak sa Dakbayan sa Baisa. Gihangyo usab ang tanan na sa pagpahinumdom sa mitaliwan nga si Valencia. Uban ang pagmahal, pinagi sa iyang kabilin sa musika o pagpalambos sa mga estudyante siya. Gipasaligan usab ang tanan nga ang lokal nga gobyerno sa Baes musiguro nga ang nasugdan ni Mr. Valencia ipadayon og hatagan kini og bugos nga suporta ka. Balita gikan sa News Center, ako si Kakifa James sa D3 Bayo Badukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang regional marka K5 hatod kanato sa MyTC ang alkaline based na vitamin C. Usa ka estudyante sa grade 1 sa Nueva Montaña Elementary School sa Benavides sa Bohol nga nagtungha nga walay sapatos ang natabangan sa gipahigayon nga project tabang sa Benavides Municipal Police Station niadtong Lunes Agosto 17.
1: Ginatagan og bagong sapatos og school bag sa duha ka pulis ang bata humala na sayran ang kahimtang niini pinaagi sa social media post sa class advisor.
0: Bisan pa sa kakulang sa sapatos giparayon sa batang iyang pag-eskwela sa Nueva Montaña Elementary School.
1: Ito sa mong programa ang pagtabang sa mga estudyante na atubaong kalisod o napadayon ng ilang pag-eskwela.
0: Gipasabot sa inisyutiba nga ang trabaho sa kablisan labaw pa sa pagmintina sa kalinaw tungod kay apil usab niini ang pagtabang sa komunidad.
1: Duga nga balitang regional, gihangyo sa hagamhanan sa bayan sa Baguio at karang no-build zone ang nahitabuan sa makamatay ng landslide sa barangay Gisad, Surong.
0: Inihuman na himutang sa Rakong Ligro sa sunod-sunod na pagdahili sa yuta ang maong dapiti na pulo katawang nga ang namatay.
1: Gihimo ang mga desisyon sa lokal na hagamhanan para panalipdan ang umabuhi pag-usap ang buong lugar o mahatagan o hinabang ang mga apektadong residente.
0: Gihibuti ang usap sa City Disaster Reduction Management Office o CDRRMO nga ang maong luna na puno na sa tubig o delikado kayo sa sunod nga mga landslide.
1: Katapusan nga bahin na sa Blitong Regional, nagkasabot ang mga stakeholders industriya sa asukar nga maghibugo sa kanasyonal nga ad hoc nga committee ani koordina ang tubag sa gobyerno batos sa grabing nga impeksyon sa red stripe soft scale insect nga RSSI ang sa kalider sa mamumuo.
0: Si Roland D. La Cruz, President sa National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines, nagingon nga ang sugit ng pasabot ato sa meeting ni First Lady Liza Arenandita Marcos uwan sa mga stakeholders industriya sa asukar dito sa Bacolod City ni ato Agosto 14.
1: Ang committee musagop sa bagay sa buong gobyerno aron masolusyonan ang impeksyon na palikunon ang mga diagnostic kung masiguro ang tukma sa panahon og transparent ang mga intervensyon, matod ni De La Cruz.
0: Namatigda niya nga ang impeksyon, grabe nga nakatandog sa gitosan kalibo ka mga maguma sa asukar, mamumog mga beneficiary sa reformang agraria sa Timog and Nasod.
1: Mga balitang national, hagan nato sa D3 Bio. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Gimanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang usag kahugot ng investigasyon bay sa kumusil sa Ateneo de Zamboanga University nga mikuto sa kinabuhi sa 2 ka estudyante karong Martes, Agosto 18.
0: Nagkarayan si Marcos nga gikinahanglan nga masuta dili lang mga panghitabo sa insidente. Apan likip na usab ang mga lakang nga angay himo na rumapungan ang susamang trahedya nga mahitabo sa ubang mga tulungaan.
1: Isaro sab si Marcos nga mahitambayay ang gobyerno sa mga eskwelahan o komunidad aron palig-unon ang mga lakang alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
0: Alas 6:14 sa tuang duga nga balitan nga national nga hatod kanato sa DTX 500. Gipunting ni Senador Panfilo Lacaping Lacson nga ang pundo sa Department of Public Works and Highways o DPWH gikan sa 2011 hanggang 2025 di kabat na sa 1.939 trilyon na pesos ubos sa tulo ka presidente.
1: Matod pa niya sa iyang social media post, bisan pa sa kaayong budget na padayon gihapon ang grabing pagbaha sa relay lugar sa nasud.
0: Ipakita sa iyang ipaambit nga chart na ang tinuig nga lokasyon para nga ni Daho matatwig hanggang sa bulibay nga mga katuigan.
1: Ang mga numero sa chart ni Lacson na nagpakita nga tinuig nga lokasyon misakag kaya sa 11.3 billion pesos sa 2011 nga ito sa 139 billion pesos sa 2018 o 145.6 billion pesos sa 2022.
0: Samtang sa laing bangin, gipasakan ni Labor Secretary Francis Tolentino o Assistant Solicitor General Jane Yeo ang motion for reconsideration sa Pasig City Regional Trial Court aron kansilaw ng injunction batok sa 85 pesos nga aminto sa sulan sa Metro Manila.
1: Ibutyag nila ang Regional Trial Court pala jurisdiction sa mong kaso tungod kay ang National Wage and Productivity Commission kan NWPC mo ay ngayong unang madumala ni ini.
0: Matod sa mga opisyal, ang maong direktiba naghatag og dakong epekto sa mga mamuo kinsa ra ginahanglan og hinaling tabang nga pinansyal.
1: Samtang pila ka mga kumpanya sa konstruksyon mao ang nirangup sa korte aron pugngan ang pagpatuman sa unang hugna sa wage hike.
0: Katapusan sa tunga balita nga national nga hatod kanato sa tuang nga D3 Bio. I-considera sa Department of Energy or DOE ang pagpatuman sa three-strike policy batay sa kampanya sa kuryente nga dunay paglapas sa resolver ng crisis sa supply.
1: Matod ni Energy Secretary Sharon Garina, mahimong i-blacklist ang mga generation companies human sa luka paglapas tungod sa guba ng mga power plants mag-deploy mga battery storage unit at madungagan ang kapasidad sa grid.
0: Kung iinlaka nga makuha mga red yellow alerts o mapaligunan ang kapasidad sa grid sa rehiyon.
1: Usab sa ahensya ang pag-atiman sa mga problema aron masiguro ang sakto supply sa kuryente sa publiko.
0: Balitang international, mga kakifay, patod ka na to sa DTX sa 500. Aron mali ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar ng DTX sa 500 ang pantang adlaw. Dito katawang na matayag, disunubi ang naango sa usa ka stampede o apag dinagsahay sa mga tao sa usa ka templo sa Hindu sa India ni atong Lunes, Agosto 17.
1: Kasagarang mahitabo ang stampede at sa mga dagong mga panagtapok o mga pisa sa maong nasud, kasagarang tungo sa kapulang sa husnong pagdumala sa mga tao.
0: Nahitabo ang sidente sa templo sa Asug Dam sa distrito sa Lakisaray sa Bihar, diin nagtapog ang mga tao aron sa pagsimba kang Shiva o sa kadiyos sa Hindu.
1: Sumala sa mga taho, nagsugod ang kagubot human mikaylap ang mga hungihungan na tumbang o sa kapose sa kuryente sulod sa templo. Ang 19 ka mga tao nga naangol kasamtangi ating manugihatagan o medikal nga pagtambal.
0: Kamkar ang Chief Minister sa Bihar na tagupinansyal nga tabang na nagkantidad og 400,000 karupis katumbas sa kapin sa 250,000 pesos nga to sa mga pamilya sa mga biktima.
1: Balitang sports, sunod ka na ito sa DTX sa Coffee Mix. Naghahape ka na, naka-detox ka pa. Ang Filipino nga pole vaulter nga si AJ Obuana, nakadaog og gold medal sa Golden Sand 2026 sa Poland itong Agosto 17.
0: Halamposong nag-clear ni Obuana ang Gitas On nga 5.91 meters. Hinagatag ka niya siyang ikwalong gold medal alang sa tuig 2026.
1: Kini nga kalampusan, itimanusab og usa ka record jump ni Obuana, ang 30-anyos nga atleta kasamtang nangandam alang sa umaabot ng World Athletics Ultimate Championships.
0: Tumong ni Obuana ang makabalik sa top 10 uban siya nahulog sa ika-13 na pwesto.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment, tunod ka na ito sa Mikey C, alkaline-based ng Vitamin C. Opisyal ang ipahibalo sa Viva Live ng ang Viva Hot Babes, mupahigayon ang reunion concert ng umaabot ng Oktubre.
0: Natural makita na sa mga fans sa mga bayan na pasika sa sexy trend ni atong pang 2003 sama ni Andrea Del Rosario, Mal Taylor, Katia Santos, Sherry, Gwen, Corsi, Jennifer Lee, JC Parker, Ella V, ug uban pa.
1: Ang balita, nakaanil na ang mga reaksyon gikan sa mga nananaw sa dihang nahimo kini nga hilisbutan sa istoryahanay sa mga Marites.
0: Hindi ko ni Marites oy. Kani ko mga Marites ba? Di magpuyo. Ari, di pagkatong nang langgap sa itong D3 by Evening News, kasing at ng Martes. Maying gabi ka K5 Ma'am DJ Rufa Devero.
1: Yes, good evening ka K5 DJ Ma'am Tisa.
0: Ari, di sa itong mga nakahook up karong gabi yun sa itong D3 by Evening News, kas K5 News FM by 1, K5 News FM sa Pangita, of course, K5 News FM sa May Shaton, K5 News FM diha sa May Tanay City, K5 News FM diha sa May Bae, sa K5 News FM Kanlaon, of course, K5 News FM. Mayung anong band panganaminaw karon o nakahukap sa tuang D3 by Evening News kasi K5 News FM Dumaguete. Alrighty, sa tuang mga birthday today, happy happy birthday to you. Today is August 18, 2026. Happy Fiesta Kaidzukan. Oh, 18 of 19. Bisperas na eron.
1: Uba na gilang kuan fiesta.
0: Pero October gina sila mag fiesta pero ni ano lang sila karon nga ano kay Ezekiel Moreno man.
1: Sa?
0: Ezekiel. Ilang ang patron ba?
1: Ah, okay.
0: Alrighty, sa tuwag ng mga nag-comment sa itong Facebook Live, itan James Sarmiento, mayong gabi.
1: Kango Termer Floor, good evening, God bless, I'm Tisay, Ma'am Rufa, Direx, Coffee Mix, Lami Kaayo, K5, News FM, your number one. Shout out, Joseph, Flory, Maritas, Ruby, Christian, Eileen, Diday, Hana Joy, Tananaminaw, Soito, Sir Nayungon, Face, I'm Tisay, and Ma'am Rufa.
0: Alrighty, at kang Madeline Salamoran, Hamadron, good evening, K5 Rufa, at a K5 Divine, watching live from Santa Catarina, a shout out to Joy Bason, and Roden Luyas, thank you, mga ma'am.
1: Kang Emelia Ligara, maayong gabi mga K5 muntas sa Umam Rufa. Shout out sa taga Manalungon, Jeffrey Ligara alias Daddy, Melin Villasica Makahilos. Hi, may Josephine Tumandaw sa nang naminaw. Salamat and God bless.
0: Daming salamat at kaming tanan. Sa ito ay mga naminaw. Alrighty, Mama Pretty Joy Fry. Hello, happy happy listening to Sir Heinz Fry. Of course, Ma'am Helena Fry. Thank you so much sa pagpaminaw. Always ganun na isa ito ang D3 by Evening Newscast. Of course, sa pagsuporta sa K5 News FM Dumaguete. O sa uban pang naminaw, diha sa public market, sa mga private vehicles, public vehicles nga nag-tune-in. Of course, sa mga nagpasada karon nga gabi una nga naglantaw sa live, mayang gabi. Sa ito ang mga silent viewers, sa ito ang Facebook Live, mayang gabi ikaninga tanan. And sa ito ang mga ka-K5 usab no, nga always cute naminaw while nagluto-luto diha sa inyo hanga panimalay, daghan kayo nga salamat. And of course, sa tuang nga mga ka-K5 usab, no, kailangan nyo nga magtumarka matag-adlaw. O, sa tuang TTX Coffee Mix, o, muna siya imong iinom kahit wala kang kapiling, sama ni Bill. Sige na siya pangapig DTX Coffee Mix. Kahit walang kapiling, kasi sabi niya, o, oh, diba, naka-DTX Coffee Mix yan. Kasi sabi niya, masarap mabuhay kahit kapiling ko lang ang kape na DTX Coffee Mix. O, oh, diba, Bill?
1: Oopsie.
0: Oh, ha?
1: Ogsi.
0: Ogsi, baligsa.
1: So, ogsi, balis.
0: Baligsa. Oo, oh, mapayawan mo na siya, ogsi. Kung ano, sa kituyahang giingon, gani-ganina.
1: Saban.
0: Si, si, kuan, Nina. Marag si Puji.
1: Sir Don, oh. Puji Mardo.
0: Kuya Don Don! Hello, Kuya Don Don! May pagpaminaw. Of course, ito ang mga nag-tune in karon. O, ano mong kailangan na magtumar samot sa panahon karon? Mag-Mighty C gigawas. Ay, mga ka-K5. Mighty C ang alkaline base of vitamin C. Of course, ito ang D3 Bio. O, na nakay army daan. O, yan mo take o D3 Bio. O, muna siya makatabang sa imo, ha? Yes, ito ang DTX 500 para muna yung sa type 1 and type 2 diabetes. Alright, Kang at May Fernandez. Good evening, mga ma'am. Ang guwapa. Chikash. Shout out sa Kawaki Dos, Ma'am John. Si John Carl and Jasper watching from City Avocado. Oh, thanks sa sa pagbasa, Ma'am Divine and K5 Rufa. You're welcome. Alright, thank you everyone. And of course, one of the igong oras, sa ngala ng sigong CEO, Dr. Miloy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: Sa to ay niya station manager, Sir Vernie Cabusa.
1: Sa to nga technician sa Picas Lawaga, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5, TV Natindo.
1: Mag-usap siya K5, Rufa Davero.
0: Para sa kampiyon ng balita, Sir Bishop Muli Kukalingan sa Rekros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants nga gigan sa palaya, ug the sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan, dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4 Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
11: Jet sa Clinica Sport Biotics. Swabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinica Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika.
12: Pinakabarato nga data.
13: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
14: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
18: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio, DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, D3 Bio.
22: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
16: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio,
23: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Bicol, gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tanjud kayo ng akong blood sugar.
2: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Bicol.
1: Ang Bicol,
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL. O bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: Nawad ang nabaka-ugga na sa kama.
1: Masinug.
4: May diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Og antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Og de-sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
1: Nga epektibo.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Pinakabarato nga data
10: sa Shopee. May 10% off pa
9: para sa tanan.
11: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
1: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usawan pagpag gamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gin ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gin ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gin ko nagbatsyag asin. Salamat gin DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating panglipong-lipong ugusahay. Ana pa akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumat Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mabalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So, kadpag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta muubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
9: Nagapanami sang memoria.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Syrup.
2: Para sa mas manami nga school performance.
9: Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
9: Tungod sa imong bad breath?
2: Mag-Clinicas 4 Biotics. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotics. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
10: Tiga, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Ang kakakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Maujud na.
6: Kay kung hinay dagway, Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
5: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
6: Samot
5: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay na ikini, mga tagak na na.
6: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir GP, maghinahinay na na siya deposito.
5: Muna'y delikado.
6: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
5: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lag gallic acid, another is the ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, or GP.
5: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
6: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
6: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
6: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio
5: naadyo
6: yung gallic acid aron dili maghubag og mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagkastroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
5: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
6: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
5: Muragwardyahan niya, no?
6: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
5: Wow!
6: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
5: Dakong ba?
6: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
6: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
5: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay.
4: kinahanglayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na nagyod ako ang pagluag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
3: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotics. Kapalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mags 4Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-glabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
2: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men.
12: Gawa sa maca.
11: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
16: News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietary Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
2: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga Dietary Bio. Nawan ana baka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga epektibo. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan, dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila, kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
12: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
12: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
17: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
16: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sa GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
17: Muna.
16: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
17: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
16: Na.
17: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
16: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
17: Correct.
16: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
17: Humaw pa na pagkaibawo.
12: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
19: Pagkadungog na ko sa radyo, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
19: duwa sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
12: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
17: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga

0: makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon sa GP, nga gamay na lang ang insulin, nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Nya,
0: muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 og MITC. Kung mabangkrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw og malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo og MITC sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Epektibo, jud kaayo.
2: MITC, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 sir GP wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na superstar da sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
2: D3 bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
1: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuha o ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Magtitribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: Wala. D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
2: D3 bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Pagay si Shella Grace Mendoza.
11: So, na-permi ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pad nakainom ang kuha ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
12: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir JP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hiposon ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics o padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
1: Ah, wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga may D3 Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient, o intelligent quotient. Duha dyan, iyang gipromote ang EQ o IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga nasa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500,
7: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol,
7: nga mao ang hinungdan og responsable
6: sa pagbara sa atong mga uga.
7: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Patasano nato
7: ang pag-inom
6: og PTX 500.
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makauga na sa kama.
7: Masin og
6: may diabetes ka.
7: Mag PTX 500 na.
6: Ang PTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Og antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Og the sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Effective.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
11: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
6: D3 Bio.
14: Ako si Aye.
13: Tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
6: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Sid, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
6: Ang kakampyon ng estasyon
2: sa Dumaguete City.
6: 97.7
2: K5
6: News FM.
2: News FM.